0: tirimbil tulle wala technology ale eritulle asan neta erukaw na king na al dawla filan eritulle fi hanal ineng eritulle na al filan eritulle fi na mu udonga pu ngasi kallo mara dokki aginzi al dayle ke askiringel ba egal kina kamin ba ki al fugurana kan alan dok futo karin na dok illolen ka wal kin kwake na ma kwansi kallo
1: gi de la seyon inzam fugurana
0: ke ba
1: ya wal belen al inzam fugurani kadi be silong ile bele tulle ala balan duwe
0: de
1: kangi idin neki lonfin nungilen lonfina benen ba jaso ene benen ba indual asa erikia
0: egal na asa akan ba egal si
1: idin tabun ko kulba arage
0: arage
1: baran kan ma wela lengin wa ile dual jinjen wa ze songo ke ne alf gurana ba ye dem ba ile itil sikia
0: nas ap dar sipia si
1: maran ji jalun se ile itis yalun jituna pa ja
0: e na den jin wela egal jin wandi aba ji iti ya jaru ma
1: jalun zalan apaja wala ban jami ila iti na ka balan ba ina min
0: wala lan amnas age marawai na ma kere mor na kina ma ila lekai ki sense he duwa ke bal fukurani idina lombi ki ngase al gitewa ki kedengis jain to legi spisfia kwa kun atis jain atas jamba yen kwal bakul arabang duin tabu
1: ne embelengel gena al deleke
0: e deleke marji abas jalun nas besara jaw ye bay inni ye kam beleng imbelesi ro kan dombre digle do kena beleng na imbelesi bere na imbeleng giya sa itijang na jalum sinas dorroja wala nas darjaw
1: albasungo
0: marasa jang itinas jalumba na duo kenas longnas bikal dingile tisoro gal amu ne le duo si anni asal longnas kit na imbele de loy egal kini asan jang
1: egal na ni real si jang yana deng ne si ba maza uriti balang oto injwanan si yani real si jambala men joane si sare nga jambu balam ben jo ila si ambu kulku yom do
0: amnes ala ala ina nga jwa
1: ila nga san injwalan si ba
0: ki bisara sinja
1: ki bisara jaw na maning
0: egal si me inna ma dogal longal dog dogal njurnyoy dogal si ga ba ki sense ki bisara jurnyo ki tulle jurnyo dog ba ye ina le akwa kulle tulle ki ndelinga mara dog ba giti jurnyo do ba long ze ina sa do erijang na jote ngalan si doroya egal san den oro jalo nama yelna wuri wuri yana ma jiti yana ma jaga jata nama ko ngata bun yana ma injo asa agi egal dogora do ba nenge aba min dokya nga tulla jurinyo ba le aba apaki na ma ikese maraba dokya nga tulla jurinyo na apaki ki sense le ya bangin kelma simoy arana sare na basin jalon al ki sense tulla jurinyo na sa sama tarasa
1: ye dual tulla runyo e wala gala tulla runyo ba kam fingi dina le ya kenga ala silo mimbi
0: wa
1: yani ati tulla runyo kamfin din iske ngara jimbirin e ka tuluri nyona titularu nyoba kamfin din ke ngara si lome vino kwadiya kin lo ile le ka gita na hatta den kise yani abakuro mungi na winga
0: ai se kwasuma ke na ile ngawe na akenyiti aba inama kise yense sasonwa jiti kangungi na ye marawadle agi baspi na kurel na du ina tani imbelen ala wel balan kuin alan kon idina yal itikya jurnyo tulle abuloba marale al apa nganas meisen ba jiti na tulle kan se tabutuidi nas long ka al apainga kwa kulgi kimele na katulla urnyoba na kwa bay nalenga wala na ido ay kwelba wala dobe dobe melen ay pelanen kwa inel long wala inel long ide namas tabuti na starra yalan ki kwanke na arana sare kwa kanyinga le anama ke ngalangi ridaje ke na kase tulla bundi e ke na kase bundi na to ka kwanji nganele ri asam bagi asam ba duwa ke balge ka bagi fe e ke le anama ke ngalang den anijal ba bibam bas na ki sense ba ye mus muskel de koronga ba diele na ba ki sense tulle kurnyol ingalal tulle kurnyol kan le kwandio aniske na kwa kul bagi kawe na ye le den rabuli wala den hurre bil kamel buliti nas longi sense kasa lo an alan die wala mujtaman dio na dobi do an le ke ngala sisi me alki borai na ala so na isa so tulle burnya to al bagil kwa kul al badu yin kirsin akitulle egal lele abas don
1: denga gel ile jurnyu aye tulurunyu masalan ile guaye tulurunyu adin itaga de songa gane tulunga kurnyu hal yani dan woreling kwa tasir sangai wala bang enen jurnyu enema kwa ngamma filanin gwal tule marang woreling tasir sangai
0: ingis don ki sense kida ngorele kainsi na kote ile siminsi bakir sin kalentale na ki kuyi kallu na marajuru le na kilmangale tabinya ko tare asko ba kwana menga ma al pilanin ko is bagil albat sa tonto le riunyo lakin mara ina kame ba kala kuinsi
1: kalinin
0: kal inen urnyo
1: yani jige aske ba
0: tasir aske ba bakwa ga na kirsin azina bele al yena masalinga ma ba bele jirsin al hawa bauna dwi khalas ila namaje namasai
1: ji janu zai ila bele jirsin den tala din don
0: na kangile egel kan dok din don ake din tala leke ila namaki sense dai ngore kwazi ki kuya sai ngwa asan den tasir kanwa aten den sokle al yena jai nga kuli nen longa na ki arana sare bayena dokyanga kinal kunduna na pakindenga na stonga tonga kawe na lompiro bayena dokola inni na dok soma kindeling orre na ye jay nga bakuli nenge na mani na man tini na le lompi el na ngwa kala sa hadwe lan kwa kusi baw as agente ba derim banke mara na maki kwela anan si anisi kairenka jay nga asan jay nga dora kairenka asan kayi wona ki ilako al jay tulle na dokola si alan ki sense ki tulle la kunyo alan ko balki kalenta kirsing wala ki kuyi kallu na mara asiras kai den den ani asta
1: ne je jo aba zainina wore len filan aba lon na tasir ge zainal duoto wala gal dogala duoto gin si jelu na jamma len ko en kurnyol ina lon ba algi e jole san ile duol len julu lakin maran inin hawi len ja galalan ke ile dorai ba lan jona zain jamin alfilanin dogala si bagil wala galal lolo Zidi ele jagil alji apajan no mi jijanna tabigen jana di ele tabigen jana tuleja barenki kawiti ganas mitil kaldi ganas ingama anin dogala ji hal ila goisi kilma dio yani kilmalan simoy wal donin kilmu fuye
0: ki boray
1: jijanna ski mitil gi duwa gerin jallo
0: ki boray abas ji min dem awule wala den togles ki tulle jonga nas jawle nas enjoy jurnyo ina la lomba alba ila duongi jurnyo ye ki ngase lombina ini kang lombin lombreleke na sen gwa dogola se alki dorat burnyo alka wel na ina lomba jurnyo ila al doingi wala pilan alki ense runyo alang liaka onos ullu inye julu ayba e lombina ki ngase bajina ini kwa kula san kayin dan sur mara ila duo na lombin si de ngane si tuleke lami na ki den ken dogola si ki ira dorat runyo ji ato aba joan kinse jurnyo na ila duo leji ona jegila na gel na dingo ese wala kin dogola si dok jirsimo nas enjoa karok al wela lang bilok imburnyo na ila don dogola al ila don dogola begil ay kurnyo nan nan sin enjoa injurnyo ila do arunyo ina la lomba liye nas arreke den juru al don baruke lombing na imbelen alang inen na inen hen ila do al ki ila doran na karok al wel kilo al kain tong alandok in kurnyo na ila do ke enzurnyo ine ko ile aba apay ngabas long ki sense ila do wala do in ba wala do in yal gis in domong do ile fago wala wosi in ina la lombal ile duongi na skullo al dombre ke lomping na lompina is en kwalan ki inen kurnyo he lia zaje ngange mba wala dikwa ngomba basi long al lo ke nan mara abasa jwaba inen dok bang ke lia na madok dingiri ting diko ngaba kis kiringa se aba wala ke jurun ko ranga se aba na men kwaya ke jiro kwalba ile duongi si jegila bas na ma jino jullo na jelna skinga sin jamalan kilo ke nenka
1: he gali ine na ma diko basi long e kur ke ndo de ingirse ngo inu kwa masalan utongalan e duo dimbarale kilma sondor galan ay ba wala gal utonga tinti na sanga kawba in berezi do wul kani kirsungo na in kirsungo asa dogora su ugdafi hatta jilona ri jegila na duongi na jijenne il duong den jurun ken utanga jamane jola nyi asi jani yanga si sugati ugaling matisin girgingo fiya no yendo security
0: si badma
1: idi nali ken jayanga ba mbere alamba ki rabu duongi ri jegila bayun kwa gina asinke min ndio kelma pisani ba idini ji na jurnyo ba na ji na azgali ba illo na mere ko lan ki sense ki ka ngene sunwa skering alki alore kwa kan ilalon alan eribe edisi e bizad zeninar foreng eriving it zeninal ki asiken na kwa albelne skering ko gulo albelne skering jurnyo to len ken siminga alza sunwa to len iloleng nomodo kwela lang kaungine ingwa jurnyungo rheina laiba inalamba al duobulong has ina uto sunga ke na urtuto ngi dingwe za sanjawliti kiden surseje yasinki na den surse aining futotiel na den surin den tulinga silong na den kakiringa silong iloleng al urtuto ngarimen ka huaiba dine sinkelngi jurnyuwa sunwa tarai na uto okay alan hatta apuwa si tihringya ilo algisi en kwa al joingi ke wala gal jirgin ko kire ke alantas ki kwe wala gal alantas ki dogolan ile jirgin wo na maye ne sare yasi kafi ne sare yansi tulenga ri ne yansi sare tulenga uto tulenga swi ne jundi no kwa kera nga nga filani ndogola tulege ile na madogola lang inwa kidai ngore nan bas inkan alan kwa kera nga angul filani gwal inai ji ila la jaw alan gi sare kwa tawagal dul wala ila njong islam vitawata yan dogola zi hata yem belin alan kiden kiden jurnu wato le burnyo natani ine ne injam alan ko ina ngau kina ma kanam wala inwa kidan waralin insisa son skan hatta di dogala le ati juri ne jingi ti din suri mbay injam al awne ina ngi yangi ndu
0: alan gi ko ka gila wala doni ati
1: uto nyetti ni ko ne ma wala len inwa in eri al kigo nuilen ka jial wara do injam jelatu le le wala ko jojan ski
0: ay asoy ke boray ki sense jurnyu wala jirginwo bakwa pangale undul abas apanga sur kirgingol dokya banku manas jayin kay na banku manas apanga jirgingol kay yendo bang futo ke ay la jirgingol si namas tule kirgingol in namas asuma domi wala asuma dari ine namaki koyel alang en kwa dayin orale jayingale alkay utoma kinal kul indelinga dayin iri wala ji joyela lanja ina jiya jo abati juri na tule jingi wala ati guti na tule ja wala ati ayori na songo ngajizo wala kajizo
1: ayori
0: alja ji idinga jawaba idinga jawaba e alangi kwa kalwe maraki al e kwa kitkan nas kainas jalong siki sense ki doratu le askire aba ba idinga o alangi kwa kalwe katse aba yel na zai e juri tule ingi ba idinga ingi te aba orona ku imba ngali yalan ko hene ay di ate indwa juri so to legin na alsa so anepia na ining na ku imba ngiri to soa ade do skas so ngonga ang na ku imba nga aska imba do ba waya sin yenga si awle asa kan ati ka gut a na ka gut to le na na yinga ka yobe la gusi do bo nduna san awle al ka gut to le a na si yingiri to sa na ma ina aba kela lompin ken ku te ngale aba kena lompin ken ku te ngale kela wala lompin de belele al urto to ang ji idin ala jawaba alangi kwa kagila alangi dojegil na duo el na jisi ane piana alangi duo ngere to sujam ji allomping de ngani ngina jaw den tulingin ji juri tule ka jingi mar idin ga jingi tiba alang jona kwa ngere to sujam al ji inen jaro asa ji jayina yi ngasa kinba ati songwa ge ina lomba asan jawleti asa ka ang na biasa bamba ati ilona de gutule ja wargal ati dok erit erina ne ya inalomba arang jena sinjo asa ka ayin na biasa bamba

0: Gara al doin sursi inge legel kamana tu al dora arang ana tubung ani. In nama do gol nang bara musa la ang hindok. No min kuron jani lai ko kital kien do la tulo gurnyol no do gol kita yang su tulo gurnyol. Al kuro la jani na kanyalan sare. Ko akin dinga kiri gua do kien do la si tulo gurnyol na kien do la si balle kaye na kingalal yang su tulo gurnyol alanggal si surungang dieng kikiringi le songa kalnga. Wala bay long al bele hono kirsin jago
1: ki boray na borfatay doktani kinga dokna ke ko ela lasin si dayin bera tabun kago wala dayin girsin wayal kan nan kirsin mo ingis non ki sense giya ba dogara si tulle jurinyo ki sense kuroge na ikanne jayin atabu kwan irina gi kwan dio al jayin ki sense jalonti ina al urtutuma inengil utu abas pugon iri kuol al karra long inti
0: lo
1: karra lo na kwaba ka lwe ila utu si marraba ilon na sterebe san karin wala dus kuol fugon den karin ala long inti ba inama ilon na jayinji abas dokola si tulle jurinyo na dokola jayin tulle ila ina jurinyo alang yeng tebu kwale ki sense wala jayinga tebu kwale kurros kengi jigi kurro kanya na nyendok si kurro keng na jieng iri karra doite na ina lomba alba boru tok delingi na lei boru nga boru le nyat duiti na kiel kame ina te gi aba jekila te ki al kain boru nga kele al kalu al tuskele kain na kalu arana sare kwa nkien belenga al undula al kirsinga al duwa pilan eripia wala al ila duwa pilan indeng usura kwe korona eripilan si tewa walgal na tirimbil tule wala kihimpia wargala dombere tule rangana skwa gut kawe ila dombere kan burun kulle dui egen na denja ing ilal ke walal eritule pia ati lona na talamhudi telefon tule ati lona eritule na fi atirimbil lay wala ki kamsa don tayara lay na tewa kan dui na buru burule dui ileri na kwa kwela
0: liana duto
1: egen duto ingai ba burukul malayin kinal kay jinen die kusi kiwita na kel kamel ile duo ane pia ile na ma non al den utrasi kuroyini deng abankere ngi yana deng usura ali yesi kurnyol na manye na gut insi piana ates el na inesi piana ila lole mpago na deng usura si kurro ini na deng suri kurro ini na deng mutama si kurro ini na deng boru si kurro ini kin kurro na manye na kwa kulisi kazi bengine na dengri in na masa songa tarasi alangi dogola si ki dora jurnyo alang kwa shegi akami haba wala alang kwa inakami haba al na lompi zemba la yebi wala inempia
0: kam mushkila yin nan ki dayin wore len yani ila kana surunga si wala gal kwa surunga si ritulle man ne skin dela ba wala gal hatta je din jelunga ila kwe tulla kunyul ba wala gal eri ke no korongi ajiba lo manga san dua tulle jelil ala sare ila le so tulle marang aba jongane yigila dayin wore ko wala gal kwa nyettini ko en dile fuyinge kil mangale
1: sa sonwa
0: idina duo deng barasi wala gal deng barang kwesi wala gal ayin kan hata bayi masa belalum duo ke balance ki utule manninge ba jiti le jiti ile jiti aljinjami gal duo si janni dile la fingiti wala ile duo len kire
1: so ki sense injingo sa so tarasi ki kwa kit kan na kurnyo ki sense nang dokini ni sunwa ke gila ki kain kuni na skiwi sa sonwa ina gi jwa bayme al de giran en tongnya bayme kan belas lomba kabadu ilot na nya kizense giran alli ina kilma gitige ile bayme si bang bari bawona nini giti tan warganang tewa warganang eri giti ane fiya egal warganang nang longa di ala kwen kama nang eri sim ini wala eri ana ya ba wi nga dor kera nang amina gena way kan wi sar kulma kilma giti egal nama kizense kain kilma gena gitige na do di mbarasi eri tulle manne nga zindene mba. Ka te aba egila na do di mbara eri kwa yalan tulle pe ana tebunje. Ka ire ba ikilma so doro indene. Egel, badila lang kuru ane se mwaya kai ineri. Al sasonga tarase al jaw. Al awuna zilompi kuru nyi. Ne kilok. Al gis anikawo alang tulle je. Ena ji al jaha ina la lomba al din suhuri nyi al daing ina jaha. In al di nama sasonga tarase. Nama katore dik anidik angana skela amenye ke gavolay. Tuskende en diyo. TikTok le al kwa ke ne kolwe inma borwal Hispania kariya nama dikke na kena racing na kwa dilang si bele ela na racing na bele kwa dilla ki borwale ki ngil masa so jittige aba di ndio do di kenas erdik erringa na kwela ngiritule pya asa banyinti ba alang tebunje alba bundul digning en kurujio egen namas kalas ku nafsiata ba nama jundi wargal digning en nas bawu na jun memba nama imba inal duyen ki ngana gigen na anija namas hukumin biyan wargal kuronzi biyan ma bawu maraki dan kayen borun wale do lakin qarib wa urban kiyasa in kayin abaze dokuro na eritulle kwela lan vianas erenga juru leila al kin munazamata na kuritia na kin kuritia na kundula na indosis kereli egel na daimin kawe na skereli na kanne na kalwe ineri hal tulle la yalan giski se tabunje wala abaku mena ki sense indosis erenga tulle kwa sunwa boruma kul kila egel boruma kul kila boruma kwa kien tabunwa nang na munazamata kina yene ani asi daimin pe ati do mujuru al kwa kin kama mujuru ma dolle kin kinzi daimin kawe al kundula na chat kian berel na din mujuru insi ki tabun kanne al ila ngi na ki ataba jegela na duwe na telefon pe warganin do el na jumana arbi to le tewa wargal tayara wargal tirmbil ki wargal turlungu gatar wargal eri to le pe dawa wargal ki kinal kul kanwi abas irringa to le al bon nas belen kwasi ko al bas kereli marabi al ki ngil ma so jiti al botay ngal ngil al ila ngi na botay antemun in gi sense na mas long ka te abada yang orre ngi iri naka duwa tan na juzu in le urnyo nas ka alo in na ma tin ka dun suri ina wela lang irsin walang bar nga sade yang kawaki sense in itin juzu min al ya na kwa ngam ngal sakafa wala ada taqalida ke dunia ke nal ki de le kurnyo ki sense ka gila sunwa abade duwa iri kwa antu le pya kurukiti kuruas kanye te balan tebunje warga sin jitika nam kunde aba yake ba nama konas ke kurta suruki na jitika in nama yena sa suma jiti ki sense da nge lelke na yena ila ngun ko te ngalan tebun ko
0: ki se albeje jo aba bara musa kwa ala kel kan dildingwe surunga zis kurta suruki ti ila ye ina lomba al otoy wala al kani min tori ala imbele ki kayin wo na ki kayin wo to morgonga nama ka wala sangalun ki kana jurnyu to lengirse no wala sangalun asas asamin jitin wala gal kilman jitin dulding ko dele jawla la haddi ma to ne kikan na kangi in jitin ko kulle wake banama kwa mayan lake mungi nan dai belen dia balakin marang basi tir jar na man tabungo
1: asoy ke borai kangi na in jitin alke dalding do wala nyatin leba na man dai ndiyo nake ingis long ye jitting lobi lona ke boru na ke bakwa ke na jitange na kwa ke na tulange idi na lompi beleng deng belele nama in aliye na torek dig dulding ko ye jittitia aliye na ki erbet kami na kwa fuka na sitan kami aliye na lompi in dombore ale ke in nama dobi duos long aliye na kwa kama ngal jitti nga nama ye na jitting ilar kwa kulle kri nama ye na min torek dig le na skaba ile jittinzi marra nama kanwungi na jiting dayeles kai na kwadi ya kai na jiting diele akeba kin kwa kangu kawe na ile jiting si karakawe
0: ki gudi
1: dora jawu zen kawe na kitengenga ato abelo na tengenga kai mutamare walgal gutuleke jiting ile sibasun kurongawa na karakawe na basin kalwa jiting ile tulle ala bana dobe ko ila jitipia bas donal tengeke ka ban walan injitisia tengela kasal mai ami na ran bas jige ana ga jonde balan kai injitisia na nan a do kan bas kigiya na mai lot kai na ka jain ala ga umma batulle kin burun wal tumun wal na ki tengeya kan na ki gutulle na riyaki na mar riyin koran ko nge ki ate na mas kai na good dixis good kau na good ai batulle good na torik dingi ila na kwa karin kundi egel kundi guda kerngale ke nge na ma ki kai sina ngamin gudinal baye anan kiki andu alba yena se na inal ba yena kinga su tum na suru ngasi ina kingba kayin won al kayin na man kayin abanga na man kiya tel kela na man kayin do wala alba nafsu gutsi na kaw na tori eritule ala kaba in gudi ya de lona tole ki sense kangun gal eritule as undulba as kirin el malang inen ngani kana matebun am futing lo ngade yana kinga su bindi na inen na tebun na do ki kwa ngang na kwasi kallu na skalung kila kwa jitinga la ge ba sasama tulege na abakele da indiyo ki se kinga sero giskerele tulle nama ine tabuwan futini kasina silong aljundi na longa diyan ki koteng alang reake na azang ring si kat kuna sun sanika
0: mungkin do ke kibria rong nang ki mudo aze fiya
1: si e kan kibria kam ne tabun futing na ni na kwa fukan a kibria kam ya ali na do tabu futo jang eri si nyame ngasa jalo na az jalo ba e kan
0: na mo nyama sa ter eri ne starai e kan a oto ila al nun ki da lo ile kan al ki de ka junu ngersi oto do nin ke na nasin dogala gene ki dora koru mara awe ns duwe ngwa ki ndola ki asa digo iske ni ki an jurni ko la bal mara ga bang iri
1: ku ba ze mara ngi ki na ngi ngi
0: e mungkin na ngi sim basha ga lafiya ina sim ko abal ki barkai ala nye je na in usi on ki den suri ne jegil na ma den koru ran mo wi ngane sim ko do mara illo le se jwa a al so wa tarasi in uye la ji bara musa na ko asur nga zi kali gawe na aridin da lanan jelu no koron ila ki sin gwa
1: e ki sense ingis don ine kiro sa son jiti kan aliana ki jiti in kirsing ne jurnyo on kirsing na ma arike aliana kwa fuka suluk kaminga jiki tasrufata al jain war galal joel alanki kwa ang jain aliana ki ngama alang si bagi jang na alang si dali to le jang dali mangasa nga jamba na kilma dok jinga lan to le kilma fuka sa nga jamba na dok al udon akeng dok ali ting sabur kwela ke nama kul ka gal kwa fuka ngama suluk yata kin suluka na tane nama arike din shakhsiya din gerre wala din shakli aljain mutaman dio alan ko ina kama ba shaki abai karaka gini na jela na yendi ngur jamman ko ina kelleles abai gige na jago ben kami alle ba al ila ina ila lan ani ba egal ina ma du din shakki ya to fa gure na ko agi kunani ko ina ma egal na kwa kwela ba na tane haja dok din shakhsiya le na ma dok erike na dok adigi kwa kwela lan izai ring musul kawya idara as jaimba fashil jang nan do kalo jang lo ngadi yang na sheksi kalo ko ngama ai inal kalo ba eri kane tabu ngala ngaje ba wala gay tulle ta ga digre ngala ngai fiaba anang is tabu nge war gala ki namu kul kai
0: chesiya da
1: ge egal dai mu tamale namu ki kinzi as kaimba namu ila yun ina do eri asin jalomba marraba sin tabu futo jang dele ban jamen asa jalo
0: asa jalo
1: egal
0: asa jalo erin kares
1: egal namu yal jinjo abade do dogala si tulla runyuba aba kele alang nesi kane wala san belen tulle ngil pilan jikin dogala si indora jurnyu tulle ala ba al ilon alan ki indora junyo alan inegi ku bi kep ka ku indora tulle uri bi de ngora la ba bi kim bang ina bele malang ong na skel am ku imbar ngasi e na injual ki borai ki sense kal elu dogala ki na ta mo futo kai al ki borai na ingusi ba ni ka sa elu mi ba marra ingusi al jamaile alan onas ku
0: wa ma su kwanin kai filan e dogala kai na sa gya ni ki junyo tulle ngirsin dogala kai na ta dikani ya dikya gane eri ko la lan fi ya ki kembar ngan na nya na jasa madi bang na den iya sine den ba sine gen to ngo de shawren via ka asa erdi kan na ki ku injaro ina ne nan kasa in erisi kalan wonin kasi aba lo na kensi apa ngin lal ba na ma jena fi abas ken apa ngin lala baba ile erisi na ma jasi marang kilal dulla kurnye ba
1: aiwa e asin ko ba e
0: ki gen alang zina al kawa ba warin ustu de ngin jurnyo tulla jundi kwe ki kembar ngang jirgin wo ki gen tongin kwan jirgin wo elake na al origen kwe la lan fia duo falling isas belen ba maidi gen tongin zibel ma ni jirgin wo elal ye ni jasi de nga joba jurnyu wal to leba mungi nanen duo fal kelami filani gwal nan fia wal gal filan al kwel lan nan fia wal filani kwel al kwel nan fia jial ba kelen es ang tetter na mas jui ji al si jui ti ji tong iki ndolan bas dikku yak jang na ban koring iri jang na sun mashagala iri jang na dola siki dorotulla jurnyu ba na ajel bagala sen duo kere en sin kwa ki ndola al jurnyu ki dorotulla ba kwa egal na si worrenin kwa na mayel ki dual eri lawdi ngal ji dingwe ke na fifal ai sin kwa ba
1: egal ai sin kwa ba na mai
0: in zuji ti na ma lawna ya fi na law yo ma balon eri apa ngal na ma singangil egal ki kangi zaman ko
1: egal na egal den gitil
0: e mungkin
1: egal ya kan nin kwe je pa na eri apa pe na mai fajen pe le ana ma ile se zakirin ya story kimbar ngai nengin gin do galal inen ke ay lama janna nidi menja
0: na ma janna ya yare da tin
1: egal atin ngin bele kelami
0: gi badal da in egal kang ina gi duo insan go din sursi loy le jawuti mani jonet le tan ni dim le jawuti hal kiki gin ni dim kang ngi zakka ki ar wore kwa kan wal kay ne kar lu ta la na imbele o to ay ma min tori gi ni dim gi agi ne sa wal kay nes kay ngana kwazi kar lu ta
1: asoy ki borai kasing is long ni dim kin asa kay ngana kar lu ta na ki kay sina kar kulo ato aba je gilal dai mboru derke ki din bagi na barnga kulin bagi alke ineskel kame aba jigila dai mboru derke ki dai le kan si songa der naki min torik dik ato ingi dong al ayang wayang auna isle wala on alle kriti in ba deri naski kumo na mara kila ayang kri kwa nyenge nyetting al kanga ititi la langin deri ki dudu gin kurtena in kere ila sigal ba jundi in namo kul kangungi naki tabungam futing erinang kena longinti na tuleba yesi alan karakawi ba in kaming al itiri kong na saburenga wala inenka na al inen na inen long nama kel namas den tine nas beto nama erikereng le khalas abade kel nas engi nama kay na surin dengi dani kono men kwai atisin kanungi nang tore dikka atusin kanungi kira nama yena ki kayin
0: nama kay na rim
1: egen nas kay ngana riminga nama sa sunwa ini ato nama yena ki ngasi juro ngale gis ani fi na juro juro ngale elinga na ini jundi na na keli sur sunwa enga nangis bagi sur sunwa bagi na bagi ulingi na bagi ringa ba na bagi ki atawa jegena na nyuma na ore kwasi du nang rikerti wala kisi bagi dik fina bagi ni ayba egal bagi do kan se do koran ake ala jiki bagi ja aba lono jide le ritu le jumiti nan bagi ja aba idina jisi gis jigiti na tulle na fe ba ila risi bagi ya kay ba na ma maraki kay sina kin si bagi kaw na ma geran age na karim na tuminga na iri duite na sa zon indeni na koten ala geran age kin si kaw na tulle kan de wala nan kafo na nagi sen kana en kwa geran age na sunwa na karimo egal ala bunya wala eridias kay ba ritu le asa kay ba ala ba bunya torek dik nama kumana eritu le dia sakim en nama sa son korongi irena ki kayin sina ki sense kasi ba sindong al gerit tizin wala tamanin bin mi anas kayin na uton akini ni seko egal nama eriel nas domong tule ka wul yoko taral enemba nama ski duska jato aba egal futu akel ba jato aba el na ileri nga ki sense nama ile duon dia ala sisa kirenka egal indarim indual ki story dik duo inen kwa na ile duon bele ate aliena da ile fawo atisin karunga nama ba ile ana me ate sin kaluma egel ate sin kaluma ke nama yenga nyat daga atu ki da ngere ke na inen kai egel
0: a ki se bara musa so sunga a bar nga dogal banna skel bam na bar nga al e banna bawgidi sunga ta gati ni lo se alam futo kai na asan kalung na asan ingiu ki sense ki al surin kan a na dog ki se kwa ke lesta wa kaldi al e ki en dogala ki dora tulle kurnyol jurnyo tulen ken koranga e ken tulinga na dokke se na mo dokko lalang ingwa atonde sogle alansi ko kul wori kala aba ilong nas ding e rijanga wala galti ko jodi janas ding baragwa ina lomba lamba hadir inan e jaring na injwa lolo ingina ala anang ilo bele su gudle ja na dok ko awno ko kilalya kamba asad duode mbarasi owness imbeleng ila erisialan si fal beleng nesden wujila beleng bi balonse ilal uto jiti ko an jiti hata elki gana sikir singa duoden ko kenes koronge asanjwa idin neki se ila se giesi jwa giesi rayanja ndi su rayanja ngis lon fido tawla didi ne ila duon ja ila ba erikenes nes genyo tuden sababu jija
1: si
0: kise ki longa na ma songa ko ilalan ki diel vuto karing ana mus dog dai saw kelkam ne kayinga is dai berata bungago
2: bibay nes kelbam kain taringa joining derin for rang radio le poranyading.

Radio Samar Dientong Kerkwani. O kibiyangang naskay titi na bundi naski ang arka nyetting kelkam kikin juro ang jari na au na kibiyangang kang ilawung na songang erikikwela lang daraga kutumo na alang surungam belenga kelkam na dug ilole au kinyasinas adem ba ka lole kayem botale na mangkainyar gabale al keng ina al yey na dahin dara keng ine na au na kijin kang tinbitin lobilo awuna esket bam tarasindi al yeyi neki kana kirsing tinbitin wal yeyi neki kana kirsing tobito alang esket bam tarasindi alang kain kilmanga surking.

0: barafatai a majiran bai Musa na suka yi wani kai nga na don a ga ne duk sun ga alan duin don a dile fago na sogi samin duk kise a ton sogin aljanna jago na duk kin se nga innan juana ungan se nga sun ga gis jago na sun ga ski dile na dogi kilma sun mo ge alji jela oto na tuske samar le jago na don a jani a ilole na mo duk kise kain bele oto aldi jirnyu tulle nga na kirsi nga doksi ker nga kela ne dio kingi ilan sabado ge kil musi moy na maranki ale kullu hal bakwel nan si dayin wore jeyngo na alang bam tulle bawo na alang e sogote bugalen si uto nga sunga tulle nga kiwi na alang jutumonden doraling sunga musa tawre kyaring na dok na makwela lan si inkumong inno kisi alang kelmang din jitin zikarin karakawi na dok asang yung kalung jurnyu nga tulle kisi algi kinga si iri jagiti na ngal dayang warre si iri jagiti na sare gi jundi jial iya na bajang na lomfinto bung ki dora tulle jere na si yung kwa alki boray idi nekin ilonga ni na dol algi ka jisi ani na ji din dol insi al dayang warre tulle jagingi na mangye na oto illolin fago illolin namu da kwal kisense wore kwa kullo bilo albanaskel bam aran illolin sun wa futo karin gurmiwo ina jwaba jolalan tori gele si yegil king wonga ay kawe wala ay kurnyo lolo ki kwalan minna bam na jabun na jonu min tubun ringo asan usi sun wa kumong na alan kain juru wala sun wa ga alan kain kilma wala sun wa na basi long 19 asaselma osandi kainga numa wala langa gil bara Musa jwala lang oresi kuru ay jani na asan ay jwa so ko tubgo an kin jang alan ay longa ne ki ay long alan ay galo dayin worle
1: ki borai na borofatai da tolla ingis don ki sense ki alken na kirsimo dayin orren na kirsimo barnga ki nyetin albang naskel bam jurenga na mankani aba wuke na ki tin korron kirsin wana simai kariba ba so gisi ilain sabba idi ne kilo bayin kalon nabi marana madu guti na do kaba na kel dog asan orre sikago ine dying tuskele radio samarle in tuske inalon bal dying in tuske kwa kulin orre kwangi alang bundunas biwiti idi na ki karinsi kai daldindio tuske nga askamba baye nan na baden kana kwela san tuske nga sianika in tuskele ingis non alam puto berel kadwin domong alwangis ago puto berel na bundunas kelba ana dok barnga kina sa ka ngaba lobe lo alkain ouna bawarna diele fago dok na burunga mere nyetinding asan ka ngal tuske kena borung ken taringan rising nama dain do monga teli na ki dengin kirsimo idin kirsimo wala dogala den jurnyung dogala si au nas in kalung asan soka kaula ki sense irin na ki karinsi kai nama dogala jurnyungo sa songa domi na bi kwa kusi balon dogala si abaki dora tulle burnyo asa tabungere toyin kwasi zat kindelinga nanse mutama si zat kindelinga nanse boru ila se ali en kai ndele dok dok zati mutama kulle nan daldin dio le tabungere dok kul zati atilona dok boru ila kwela lanke boru ker surnga kon akawa do bang kwe ila jena pa wal di en tong tulle kurnyol boru ngakin kulle bi al bang balu kwa mburu ngai duitia na kien dogala kinal tulle kurnyol baye na doktari ngasi inen tulle kawe do mangasi inen tulle kawe kilok namako el dai ngore alangi sin kwa dogala si alang una ki tulle burnyo dogala si kelsi bam kien alkein dogala dulle si tong dok ki gorguras bawba wala ki zalas bawba utonga si alkein aba kweti rigitipa una dakigering namasin jwa ina ritulle alai bakit dak as jawba wala ki bele zalas jawba u bele si uru as jawba dok dok unas bele si ki simo jamin kwesi asangi iwidide na barok long na bara jang na dok sijara jebung warga na dok koro jebung warga koro jam warga karaba kin kulal kein dok una ting dogala ndien karajau asa dogala jang dolle na do kurinya nga porre nga tong algi jika luena jikin si jau tori dok iyon do bankawa na ma do kidok dain domo ina do kuyangis kago ya ina lomba al ani duobi duona ma kwela lampe yate se yara yate ki ilaba kidi imbaje marra dok na ma do tinki bagi dogala ntabu ngal jang anan dok se kiri njaw na ma mutama na doka san kiri njaw kisense donwa kikane sungwa ingisi mwa alki borai albongo na skelbami alki entina tina basba na benna bago na skelbami na dok inalomba alba to kara dok timbi tin kundu na dok kirsin kayen aldinga kinsi irin na ki kwera san sokwa kawla na ki ngam kutumu na tabunko ki bora gisa min sunga namase tin kerle wala sokerle kaya asoy
0: aso gisa min asiker na bora fatay wore ko albanga na skill ba mini ilole na modo gole lang yung wore ko da indi lombot aliye whatsapp inde mbot nisbiro balung lojor lojor is o sabe ti se sabe o sendik o lojor o e os ongal inama de na dog dying whatsapp inding e boti alsibido ga balumba na biro sibalun ko kul dio samar al satellite le iri fago na nama de kwela langis kwa langi den taraddud le gis akidem ba duo idal gis satellite le kel am ne duo id al sikayin na kariba abaji den taraddud jwelingi ba ilay e tok tok is os ongal in namadok ye na bade ramzi joel ni baye ila aliye e au os au sabe os lojor lojor a in namadok wel aba joel lan jeri ki den tabun ereng namaka ja namasabe alagal bija a ilolen ki se duo idal gis kwel ni alang gis kelami satala ilen duo idal ke ne satala ile kelam namaskwa na dogis e kionko iribagi na buwagi si duo ila ingis gwa wala garime ingis gwa nisi ngwa kana alang nisbinga si e iri kelam idina radio samar iri nyanga na deng iri njwa ingis e kidieng tulingi na kidieng e zimiage albi ilong na ba e radio samar indeng ereng na dog albundu na baugiti na aisa rime mbao na dog algis konga iribagiti kise iloki ngasi sunga tagatini asanki kwa kulin kalung jina ka ina jwabal kila kwa gaya radio samar lagi maran duo biduo na dendonga iri jagiti na ye kengis utonga rime vi jirok indalang radio samar sibas iri jani kibwara gisaming na bora fatay na mazdo kaiti itulele.

ministeri au ku berenga ki nyetin de bene kelbam berenga je steri bana bene skelba dog in ule nama inal ko den kerjon in u in dameli tongandi in benis kyodo jobel na kwa ke lezilo adalon bizikiwe na tizi kali sur we na kwa berenga ken kerga nas makakar gido bel nas bibi kamber nas makaka eskerge na ai kilma ai smoking na ai skolungi kikon nyurunga na kikon kilma lomvi enzi ala jundi ba euranga ala jundi ba marang azan kuronyi na yiti na kuroso nga gwela lomvi bazin kuronyi na yiti lo na kanna lomvi ba kuroden temel inni na makin kwa war kwa kin meneng ingain ulal eng songande kweng kwa diwanga kila azan lomvi zikwido kila ziba skira ka olido na lomvi ziken dora ka olido na enzi kamina tatas kwe ainin lomvizi aizin kiwa naman ni kwa kile ki baraskane lomving beleng baraskane nang kwa rinazi lomving naman ki kina daro kamme na daro kamme naman ki daro kwa kile kila kwa kila lomving ke majara kiin na kila da lomvizi kiwe na kiyon kil mas anayik fie siye ili belezi siye ke na endo kwa kile kata kwa terika we na kiyon kil ma enzi kwa ati kuzi ati kain al lomving deng un kain erike ring ala kain ba inal idin al den un dine kain naman ki kwa en kwa diyo nga zi kira nga skole din kilo belas kain kwa diyo kila kundi lo lomvile bana skole kira nga skole na lomvizi dora kawale na lomvizi skiwa na en kiwa na en kikyo surunga lomvizi terika we tina tina kain na lona lona kain na lomvizi terika we hili na lomvie karake ba lomvie kienka na dandiyo ke na nyeske alan kenda kola eziskirzi nga asoge zami barafatez amin kwenbera nga lomvizi teriba kina da balong na kina da balong lomvizi teriba na eni dora siye vale asoge zami barafatez amin ka inining ari naman sowa tabu kwale naskaya asoge zami barafatez amin.

0: ay ben dal bar
1: e kay mat
0: ete ba gola do kisu wina
1: e war
0: la la la tulle ba dia
1: e
0: a na do gola kam bar
2: do la kire gen ak kirin ka kire jundi ba
0: e ga ka kire ga bet
2: la tarasi
0: e na ite do namo ken na skaiti namo ngitin war kera da nga gorendara le e la ite namo do ga aya ngadi ka gil na domber digin dio kay ndum rakin de kisingo ete namo ko elan domber e za ke le kisingo a sangal we is ne sabe ayato lewe nanama ko elan gis duri gis ardempia lia namaga duri pinginas de ngal depia
1: a to le kaga sin ardenga woto ba
0: e ya woto ba na sardenja
1: e ine lompin bele ne main kwa alba lomping don anga namai ki ku hotela doja a taura inle ali naki karu fisia nimes engwa king karun sor al inning songage naji dien tuleje king karwal putongage nas ayeri akay mafata terela nimes engwa ji dulingwe adamentirge taga kinzi zalla jazan namasengwa lomfi ji asajalon lomfi nimesengwa aza jiu alang kinkaro ses jua kinkaro albain na futon abang al beleke album lomfin al enkwa alenkwa kinkaro puton a intile alangi kuotela jingi na masalabe ine na maja na mas kingaja na ninos jasur na dalde sorja nama yeine kuotela jingi na masalabe la ide na mas embalong alomfi nibi ngasi inintepia na mas iwo elasa elomfi kwa tienta le alie jiwin alomfi ndeng arga kenga nas king karuse daro daro mbo nas dake el illa nama egilo nas nino ja nansi kinga ja nansi dharma sorja illa nama yeina irija na kuotela jingi namas nemes enkwa jiwasa kinkuotela ze ji alduli adamin tirgejang namas enjwa kinkuotela alienge lomfing aldorol beng dorol beng ke kwaranga ongal nas kin kwa ala kusini nas ensi salaba namas iwo asa kwa alang kini ndio ku tela jingi namasalaki nas kaulie ki entarnga erikare kiriya kela kalaga tulenga ki namaide kare in namaye aya degle le wele na lompende mbere na ile mbere
0: tulei wo tobanas inangis ardenja na namagal wo dorpare kawngi na dogdeng aldipia e jawo wo dorpa nasgal aldija
2: e in aldi swa tarasi idin nalom fi nas kuldian dola si ken kurofalidi na alje deldin diono otanga nyedi si yei nafia ko alkikien karaba sallanga kay na kikien ge nandok aldendonga kay inna ma jarya nga na majiram bayinsi ini asanya in iu jayngal den donga kayin aljay na fiya yanga si ingal gi jifiya asallaja ine namas in beleng asang in ju karu putonga nas ayanga kayin na na wingi na puto ingi na mang kilagenas din to doga kayin ba abay singa nga asang kin karu salla ingi jisi bayisin pirye eng illa nama lompi ken firge nga fali di asanji injiw alye nyedin na fi deldin diyo utongasi alye kwele lampia ine namas deldin kwesi fali di asanye keli long na asan ilong diken kuo al lompi indonga kayin alye nas inkwa al kinkaron tule jong na ayel kinkaron si jegila na nino na na kinga na darma ingi na ninkuo jingi na nini na sinjawla na na kaldega kakiri aki. Ilebele namaye ye ina majiran bayin si inelang gilela asanye pirjanga iu naba killa lompi killa se in yesiba fingi dinas kelma fogi dinas long sense erine lompi le kwengi alamba spia illelang aliye ina inelang kwana zun kwale dujong na deuloki koranga ongal dok elana karosi ofurana kote nga bunge na karu kuldinga ingi ne nino na dalderoga kay mana minni ngina man kingale pogu na nino nino pis en adaru nan darma elne juma nan duldi en nan ko bunge nan ze jawla ki tintogle illa na jijay na jelu na mamman kuldinga ki na kile ki kiriya kel daga na kele na karne zingani do mosa jangala ngi janina kona ka lompin dentare illa na mayena spalidi ji namal ki lompi bang lompi ye kire ngan kire kurona dele keing azan ji dele puto jang na alang inga jamimba kana ditin ang anabes baro dulding ko eto yongo ji si dulding ko esin to yongo baba ki lompi ken kurro puto tawsi jang ne ji te terel jang na inga lomba al diere ruba jang na ba diere ruba jang ila se basin man sanja idi ne ji do si jalong a ruba si lompi ala ko elba na kien ko la kel asa amba idin neji kelma ruba jang na ba kirma te jang duldi si eba arralu no ma tri kelma te jang lompi ay sam ba jum ingal ka ken karu sis egi inna na mazi le dunya majiram bayin armia sin nam belenga asan lompi kuro le futoy
0: tulle meram bayin nas dogis ilangis aldi taras ja kain ay akinin dombure ize kalindio na nama ine tri karin nas dan tombure dak dikel kam le namal kainga nas dog daim barnamij gorendara sitabunkare

0: I kurokira jamba to alang injwa alang daisy jawa walagan sunin ala ilang iti mara lompi na jisi kela joro ini utuli ase ala jawu nang udonga kela se asa jiji wela sa kwa denga kaluba lompi ini ini asa njiu na asa utuli ja ke ela sa jiji wo
1: tulai nairam bain na dokis inangis jisu ngwe lole na namakal wu tovala kodo nasin imbelele wala galingi ngwe lagis etil ngi wu dolfale kin ayanga ayis belenga san kwase aykwa
2: e kin ayanga ingis belenga asan kwase inkwa aba bele simmo kel jami al tole asan dingisi injwatara al simmo kel ami al inenja na aba kusse kel jami wala galgis jisi enga wala galjija ne skill maget komola asan badingisi injwa innen ala jaba illasi alka anal ummonna swatulle aiba wala dogal dikkenan innen pia alba injitisi pia asa innen enga idin alan ki kain si dora kawedi idin ne nyeddin ki tokkan na abadin si jitti enga kilma simma aila ngaiba mara algi awune kilma ni simmai asa jitulle jenis din si juana asa ji dinga longa banas jela nas jawli indik aljaw ya alaiba alan awuna tullele kawngi innama gisin pali di asan kayngi si sur coming tulenga sur alan tulenga leko idi na kosenga tulya alaiba innama ye ines kyo asin na belenga san kayngi si udon tulenga kawlidi na san kayngi si killa annani nga le na tulle jie la bas joana bas kusse jie la bas dok ki erule njwa ji kay bat udon saltara duidia asan bay ningi le ayes udon akit malom pi na gis jisin belenga al eridi kenan enginen alan tulenga le kawngi idin nado ngine nan kama duldin kwe aba ko sefi na lompidin tuka karrafingi innelang ba erbedin ko jawi na erbed bayene sin ko senga fiya innen alan si kay surunga si kawlidi alan ki tulenga kaw nyedding ilal baji juel alan gi jisi si moy badok ilong asandi bar si do juana ze si do ginela si mo en alan inga juaba namaska umong alan ba duindi tin ka innen ki kien gombo awya na duin barasi namas ellel innen azon kongasi kay ngudonga nyedding kawledi idi ngala nyedding aba idi kay ngala nyedding ara idi kay na ba kuru ka ngala kuru kori tok kan kiyalam ba awuna kirin kirokan
1: tulay meramben na dok nama ine tire karing kay eljam kwa da bernama guren darale numus dok dang terni madik kel kam na wal kayinga na dok si kagil da bernama si kasin kanyi

oto gal nama kuel alang bu digin kirsimunen kira chad na chad ngal di nama saswa kurai. Nama kuel alang deng ngal singa songwa kirsimu na nama ila aldi ala deng kirsimu nama ila aldi kirsimu asal dite tukundi. Ilaing na chad ngal di saswa kurai. Nama ilaingi nas ki jong asongwa kawo. Bele jong in nama ilong awas dain tinagin wala dain zaman si agini. Namas gal deng sabakir si asikir ka. Ila si numen kirin jong. Nagal kuel alan si kalum sial ki salba duy nas uon tomrela aldinga sa songa pya ki na kuel san kala aldinga si kedan bere kelkam ilaing na longa dingan kwa kran aldinga dusitullage na kuel alan si wa ki kwa kran aldinga ka kuel ki kuel alan si kalum ingaldi kages paliti na kaskiwiti na naki in kuel duri abake jame wala gi duka wala gal jagila alamade ngala tulen jaran ye ele du ele bele zikambele na ka kwel na kamere ngi la belesi aba kala jingo nyet jingo no denga ra yaranga no jabu aba denga ra yaraba na majundi

na te galnama kwel alang aldidigin kirsingo ata sarpya ila aldi algiguanden kirsingo nama imbereng alang kwanang kirsingo kona burung kona na eleang kona alang kagil kidem buru watangang kona si eleang kona na karabang kona na puwang kona na lolongang kona na reitang kona na madila kila nyet alkidem belege na namo kwel alang singkarum kwa keing nukundura nas kila kona si keingere na imbereng ngelam kona kila bele tu laza keba alang si keingu nuki bele keng sikani kin namo kwa kidge al ki kwa mbelenga gut kawe lea namagal kwa mbelenga gut si tabun songay nga lea ya namo kwel alang ota nyet ilonga nyalba ye den tabun pia nas den tabun ge asa yesi ki kitabin diyo kawli alang ila kitab si giren pi namos ota illa iwi kila kwa ngi si kwa kerengan ota si gidi embele na ki kie wongan kwana na ki kieng kwana al kie embele ale keing marang kila kwa ngkwana aliyeng kieng kitabale kawe ni kieng di embele le keing surung iri akeimu surung iri abajal na jegele nama jumo na ki bele kere nama kila embele ila ka iti al olanda emburung irse mu nama tulle ngkwana kegida ya ila duo nama kwel ila eri alye kitaban diyo pia ki kwa kerengan bele na dan surung iri akewa nama kwel alansi kila kwana si jengu eliang si na puwang si na lolong si neski kila kwan bele ini aliyaki kitapia na ila bele ila tulebo ila nama elong ya kwel alandi si mesi jiu alandiyo na kila kwan si mesi iri jegi aliyapia kija wala ye galdiye le ayo yaba duwey na som diyo pia som abaki ngwa bele som kifur ba lo yal kwa dele gud kwe yani abam kwa gud nama galkai magirai som nama long nyeti ina lomba lo ari iti alba wo mbelengi lo alba kwa dele gud kawe ale lo na madarsai wala gale lo na nakolu wake kila kulizi kwa som kere ya kefua ilayeng na kila mbelengi na kiduo kere mbelayo na edu it alinyana kila belenga sepia kwa gisi ye zaat namu undul na kwel asang kaya ngelea mkwa na jingu na dok asang kaya medila mkwa na jingu na dok asang fuwa mkwa na kayingul indala lea nama pora sime na junga ye lea sime askema na sime ine kipu warnama mkwa alkai al tarigi tarig al giski uu mkundie na askele na skona kari na asaba tulle mkwa na kagila buru ila daim buru watanyet bakikai gidaim belei adi daingan mkwa nage adi fuwa mkwa nage adi reita mkwa nage adi lolonga ge adi karabage nyet al daim buru kai kila nyet baske daim belei ki duo kere mbelaze marankim kwa titi namaskunge na kila belenga si daing sa tuwa kabi na diyang sa karo tayo titi na ilabitare si nama kiena pi nama kila kwa gana kawe na al yeng keng kang nama tane kamwe na kila kwa diyang kutsi kawe nama kawe tia na ilabitare si yeng kawe.

Baiklah, berpatai. Kau ingat sekali belakang itu lete. Dua orang kuah. Naik kumu. Ete galdam beli, dam beli beli. Dam metri beli ete. Kau ingat anjing ah. Kororo nyet asakelebo. Kau ingat anjing ah. Kororo nyet asakelebo. Imbelen awas ay beli. Aba cungkua kau ingat anjing ah. Kororo nyet asakelebo. Kul asakelebo. Ba imbeleng induo al itirik akaba walgal al ululi. Senji njelong da imbele porki al kirsing non bal bele hoy da imwo imbele si enelong bak imbele nga al ho ilo yani bele nga min nu al laine al kwasinye tempia min torik na alang injwa induo al ululi na omarang injwa keng anya kororo kula sakel wa nyet asakel wa ngai ilangi nan duo lu in duo tebie in duo ai ai long ne kyang wa tang alfi ip ki kwang ar zin ai resin ne fe wa marang abasi kan anya kororo nyet asakel wa in duo bas infaliti ini in duo al ulle realai bo marang ulla le ulla ker ker ge ulul kelit al ulli nas do bi do long al ulli marangal ulul dikke na nas ken ki kwang na jangal na namamang ulul ele dik tulle kwang e alleti let na ken jurnga rumma jiti na ken ania asa kwain kalnga ele dual ulul kise maran dual riay nang ulli ele yene de mutarai ai di riang ulul yo khobat dual ye aliye ye ye ne den sursas lamma

ngai negal nan yei nama den ribira sake bu kwasi in ho walgale si kwa ki nga kanyabu naki ki nama ulan ni kang dura singa jalumba sabat na el wala den buru si jalumba wala ken kwa nazi jalumba wala den ura si jalumba wala den kirni tuba si jalumba dunama el segin ji nama jayi mwanku al din jaru na din iya ngwe la din kala ngwe la din anya ngwe ila al din bara ki seyel ki enke os loto bang na oma yisi jare kuin jaru nga imbele bele tarray dayde dayin walin kwa ken anya kururo nyet asa keleba ila duo si bilen al mayi na ila duo al uli saan ki se nandere otan ke ne jelu wala udo ma jelu na kita ke bal do riafi marang aba dang uran deng arrayara ilong kibal lon nyanyet ulaga nyet bang injo alo kira kan ka nya nga korro nyet asa keleba ngai ilaina surunga karel alchi iyan dolakan na awan dolakan namrang jara si kwel jara wala kias kan ba isa ba kele wala kisa ba ne yin kele kias kan ba lo ka ba salom nama jow nama diin si jara namrang do si jwel do ho wala diyan kere ne tabo zan mo kwen jara mo na in tabo ay la kal dulne kurse ki bambaga inang bang yuali tintu le na inang arang kawi na sona ke margang kango ilay ne ki ni ulakang na marga o marga ge na sona o sona ge sona na si kiyang kola kain marga na si kiyang kola kain marga pula kain marga patang pasiga na ina fiyawa sona dok dimbinga usu ganga ki chie darmasang chingkul o sona ge nyet o sona ge marang abos kuro potenga sang kaungel akin marga lage wala kin sona lage elain ne kidok abade ara yara man ki kai reita nyet ba sona kau sungang re na sona nde nungkam marang abas urungol sona ke margang kotenga sang kaungel namo man ki reita ko ki kanam marga se namo sona si ki kai imbele ko njarwa gele pirje namo elain pirje na namaning kain namang kanga namang ato kotain alandeng rang karang duo asing king ko ang dio yang ani ji din le aus king ko ang dio yang wa namaning jambang inan tabanya le ni ada in tabal ki tabanya skwa ka yang ta nyit ka be ri be ris ka be na ula di ka na tulang ka ba na inkul namadai ulling inkul namadai ulling ni kyar na ula ka ba in lole an ka baba na ko da ngar ran kurul ba asan ka in pita kuma anna ko in ngar ska in pita kuma ne kin ji ki kan skauli ina lam bali ne sku meditin ya ski ye yele bi kan skauli na in kam in dual ini ne in in ji in jenni ne in ji na jenni ba ne ki in birsin ne ki in birsin ba wala sin jal mu in do ye ki ye wala kiyai ba ahal el wala ahal el ba wala ji sin jal mu wala inang namakang chikwang namakang ki kwang kaim buon sorale ngon mai le te di buon soro na jatu bai planin buon sor jatu bai kereng buon sor jatu bai surrem buon sor inang namuning kain namung yei kidang ulling nikel na sur se koropai kai.

0: Den sabo abu jia jamba en bong elbo ela ungi aji din ton si mat din orom si din orom si ron din pe si ji ha gwa zang oya ja as oya ja tarasin men soring ere namu orang ere tarasin alam koro ki e dio kare abo ela ines oya ka abo mukoro dio kare na pisi na kim koro si na ile na konia na abo galim ko alam kim koro konia abo batarai low se jumas ka ba dun warren ba para fotai
1: na masin kaiti ingisin wa alam bai ki won kuna bele kimitil bele kimitil ko kitinye asafor kan na kirsinga
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور والحلقة دي بتتكلم عن توصيات للمرأة والمجتمع. تعالوا نسمع التوصيات دي بتقول شنو.
3: إني نمدو كيكير كينا الإمبالين الأو نكيسي مينا جان تيمبتين إمبالي نمسا سونسي مفالتي وريكوا in jain sazun was to le vale ya bezin belang alone kisimi kan timbiting sok beso eribe erial kau alang au ne kisimi kan asoi wore kwanyet tinin kwen albundul na baugiti nes dok e be kingasi baming e indain darai aye ne kikel jamin den darai jaugiti nes ine e kin jaugiti nyar kabim botke ja wones delen dok jawar kingila se yija he onejia utowa marang oneki wondore yenan ke kayanga geba he dogis aswamin songa ne dogis barafatamin kiyen utowa nyettile albangnes bergidi kiyen janga nyettile albanna baw nanamay banu ne inga nes dok e ago duindo mongila aljangana alkangana skelka
4: aise imbeleng e alou nasdok e kisiminga jang e timbitin waragal hulutin a insazon was quality imbayene wo gwelin wo na mai inkwa alou e ne kisiminga jang waragal alou e ne kitulin jang timbitin e namasdok udo kelal alkingol ngaz sunwa tarage namasinkwa e lokal yala jaba e jamin un wala jaban wala lokal yala jaba e aninjo wala lokal yala jaba din janki e nin doraye wala lokal yala jaba jikai na jaw marang riverial jaw asaki kila koranga jergi alji injelweni asin dele wala gal asin ke jergi nama ilan uni neski ngazi ine embelen al awuna kisimi ngajan timbitin sok bisok nya ine nama dokwela san kwasi in kauli wo ya alin kwa e aise imbele ngal une kisimi ngayang inas mine ba walagal inas mine ba imbele e jialan kisimi ngayang e kulutin lolo I marang inzifaliti atingi tulle bulong atingi jiti bulong atingi jigea kaine bulong ati ayi erikane bulong asanji injalong ji al kisimi ngayang I jiti ngala jamba na ine nama dok ya wela langiswa e uto kela wala ga simia gela alwo kan jay ngale fi alan diele so nga bal kawrti alan kan juru ma diele kawrti alan e uto kit kaw al ki kwela lan kaw na dok alan e ki koran kela skar giti alwo kwel alan ki kan koran aga ba alan kan jay nga sok bisok simoge ne sok bisok tollege nimba ko lesen ki ki wonka kirin kang ne ki won si e jirgin otolle kang alangi kinga se jundi neski won siminga kan maranga baki kikringa le songa kindelim bana simwa kindelim ba kiwon basin karrakan nadok abas dain jain kiwon karrayanga inki ngasi erito dogas min ba bay jundi alangi kan jainga le kisiminga kan ba asan alangi kwa jainga le koyo janga kain indog nama erbedine undune ine karal kariti neski ngasi karrafi na yundi ba asanki wo dagge kan ainin ja asanki wo sunwa dagge ban yi kellem do na wore do dinne ine bo wore kwa ganeskel kan asanki wo dagge ban kisense yesinin kari guriji na kendo mo asi na uto gela aliya kwel alang yesi kari julo idinne ki aribeerial kaw abayen kwal kain kurungi na kaw galal kain tulingi na kaw ines faliti wa in eri alki kaw altule marang aboki kwelalang eribe erikana wosi kingo no wosi deng in kirsingo nesis kwa in eri ki al kwelalang in alki indora dik aw isi in bayzin sasunga fali wala gal bayzin ki bayin kuru sasunga inni in eri si alang kika marang idingi nana dulding kwe alke nikienja ingale kisiminga keba idingi ne kisiminga keba na eribi erial kwele lam fia wala gal bambi bamal kwele lam bau uon kurole futu asi ba basiken kurole futu na timbiti nga basikin kurole futu yang nes uon kurole futu ayam ba imbaye jundi na kainja ingale kisiminga kamba marantol wala gal timbiti na kan nes uon kurole futu kang bay jundi kinga si alansi ke kainja inga wala gal ki kain janga jamal ka email ne simos ka email na dok tulles ka email min kelman dio asogis amin kel jam ko anya tinin ko en albang nes kel bam na dok kain darang kerkerle alki kundul nes kain domo kawiti domo nyet tinin ko en bawuo ngi kines kawiti alangi wo jainga simo ini na dokalang wo kwa si jundi ne ki sogbisok ki simios ka email marang inja alan si jiki si minje mwara duong uon dora si gwenye. Iti na uon kwa ayye na dorai nang ayye na siyei nang aliye na yei mingoto na mansare lejato alba yei tebir demfaal duo kera lakeba. Na ayye mbeleng ayye na dorai nang ayye na siyei nang ayye na utonga kinsinganfi ji al building kwe jang. Dora ay sinin se jay. Ilasi siyan jay ba ay se fali tina simbeleng. Nangal uftaan fingi ti dombore kene imbeleng. Al inkariya injili wahan nana imbeleng dele. Aba jikwel. Alang wu le jo. Dora kera la ke balang giz dele jay ille kideen dora. Aba jie zi se jay ya ay ye ne ela. Diin unga isen kinku sengel yo. Ji. Ne ziki din kilma seje ya alamba joja to nesuwe le ni losi mmoja. Ki dora kerne ngimbelen uwo kiden za zapsudo ngimbelen duwa la keba. Alan dele je ila ba kiden den kwezi setio na mali ya dele fao. Ma etu ye name ine namas aigase ti den kwe ila ene skerebel dele kaldul. Nadok den kwe ayyei nekiden abba yeng batoge idineye inkwa. Al izge gila al kwa ila dombara uo madil lang yin kalwe ya king isang ken kwa wala gal dombara isang den kwe uo musan den dombara ken kwa al yin kalwe kila yin al ila dombara si al sekeli asi uo izge wala gal asa ba ng izge lora ye yin kwa ba apa na denkwe na gote yang ayi ngalba utoge. Alanji yine alimbelengi al owna kisimi nga jan timbiti. Alanji si kisimi nga jan timbiti. Bankila singang dinja lezgela. Na jingi ilaba yenge nezgizi fahalit ya. Ji dinja yin alan kisimi maa maka negi jiritonga ni mbule. Walagalgi utonga kay negi jisi bule sasunga. maran tul mana jiwole jang kila jirti mo yabasi gini ko en kolefi ne jumong ne din suri jikole jang maran iral gisi igisi yani igie si ajalumba kila jirti mo abe bule bain irte bain irte bain irte wajiga nasin jeine zi si ajalumba nama janna oto inen jo na sare inen jo na jato inen jo maran asin jalumba ay dorari wala gal ay digine se maran tul mana jidele jara idine en kwa e yani abar rajuel wajji juelan kalan zikir rajaim alam badere jara na bagal gisi burwe dogna juelan koro jabana na na na na buray ti batani na dogalan badere jara idine en kwa yasa kwasi koro kela inni koro jayingin asajagin ya kimba ine na meski ngaziro impaliti e aba jijuelan ki jayinga simo ajan ne kituli ajan manatu ritabir alangi gisi e giskirale era bayay wonden dora tabir aliye nas jagin yake ba nama indigi alangi gisi jundi walgal ayen gisi e gisterifia nestolele era na teyeles era na dogi e jango dina alanko edikenga ineye ya samira linkenga marang yegi isamongwe azakaiti nama singwa al giskoro janina aba nama singwa gi na gi kela uwa musamborin kwale yang na kanan kinkwa dingaling ang samirin aling duwele gi ayilonu skoro yue idine kinkwa suru jirgin wa saka imba ina nama wala langis kul kale wa nama wala langis ingwa iya imbeleng hatta dendo mbarali gabila ala kifayani kia sikan kanna surungasi ina ki gabila ngakolung na kwa surungasi ki gabila ngakolwe marang iya imbeleng gabila ngala kimba dendo mbarali kahangi idine ki kwa kul jato aba irikyo yani bakul tokang na ayu warren kwa kiwuo si idi embeles asokawe. Nibi otto were kwa albela. Nes uwa mat kiden domboren. Uwa matin kwa kiden domboren dora kiji. Nengis angul bi. Uwa si asabalung ba. Walagal uwa si asabalung. Alba ki indora bergiti. Ayyei ki uwa matin den dora. Nibu matin den dora yegan nembeleng alba belete birisin ki solong. Matu solong indi ngay ba. Ji dinze bele yanga yena dayngi ni kikiya ngkirsi. Ye ndombora isi jisi mbele nga lomba ki solong kirjulo. Masu ye, yaani kensi kwa kiyal solong kirsi nga. Ne di ndombora ilana yen kiya kirikula ne ji. Egel ndombora ba ilonnes ilongnes pingitines gawata indi nga lomka kidu mbele a. Awa jake ba ne ye ingiz bele ngkidi mbele walagal ki ayu bele ala nga jaba insi. Matu ine bele kene de nga rakuroba kawang awangine ndombora kerit agil. Algis kasi imbeleng alang kidu imbele a na bano gi ine na ela na meskiden dormi iradi irgo. Na ine algis imbeleng dombore kera la keba walagal imbele alang sikidu imbele gawata aba matu din dombore ing matinin du ingay ba gi gafalagisin wa uwa madin dombore. Ndombore mati duwi ngay ba. Ka awuna oona loo kere dombore it agil ay saki duwi mbele gawata indeling. Kina ma erdi si kan warre kwa na kote ngalandele juru nga kawli. Alang ki wu ndora seeleng kala. Jato ge sen seban jo asinama jang ne jumel kulu yom. Sogin diyo asinga os ne jumel. Marang jato at di suriji ngo kwen juma ki ngal duwit ya. Hina wu ma din den wu ma aning den dombore bas imbeleng. Asalomba yani siala til bola salomba yani kinjuma aldu ite asalomba alwas alwas wulo ne ine lo kerke ne zimbelen di kinjuma gen wua se kilo ke kulu sogne kelam na dog algis resing na dog algis beleng na dog algis rigel na dog yani utonga songa ine nama wala lengis inwa keljam kwa in lo leng futo baring kijuru ngas bering uwo ndora sesi boyingi na karibulo ayyei uwo walagala ayyei daimba isa mongu enden domborasu boyingi idi na iyei na wari na asogis aming niki barakis aming na maskaiti ti.

Aso ke bora inda ke bora vata be la ore kwa kinya ngergel e lo bi lo albeng e no ay kanne kwa kital diele a fe kamu wi e ay se kamu na kwa kital diele ko ay ay se ko na kwa nyetin songwa ngere be songwa la ngafira kan kaming e are sangaran ka kire bang kwa kital dai moruntu le tibeng kwa kital ko yongole beng na mang kwa kital ye ina boruntu gale kurul na mang kwa kital ye na kwa mboru wale karake ngenyetin alba ore nyetin donga ge ani una duin donga die le fago e kese na dokulom pesis kola kom e na lom pesis ki kurunga ka dok alang una den daraga le beng e una ki kalun ni urenga setin sa so wage ade elona kwa mburu wale kwa kital kenge ade lona dok e lonal dai mburun tulei na ndogi na sa so wake ki kise e mara ki elen sabba te yeisi keng lompi ke udonga kital ba kenen den ba den tin ke naske betel asanya ge na kidik dok e ay mendere ngwadi beslong al tari la bade mba kui manin kui kenarin kwadi kusonga bade nkawe kwadi murata a bade nkawe na kwadi tari ngakergele la una a sokwa gena ile weling aliena kwa taris kunge kisense na nabuduk au nay wo kurweni songwangere na dok tari dok kirum mimba na kia po ba be no lang sota bu kwale dok a bajerele songa ba in kisense italie ne tenso ke bidele bay a kaimba na italie ne dem burun kusi yense dok si do akele lombile ana ngam no roman la ya ela un aliye na kwa unsen kusi ni dan surungere na lokwa kital do kwa janage e lompeses kola kom dok kisela o nas dawa ya yete nas ka kreki kisense na dalding utwa do baye nge nyetinding inini mbaye na kwa dis do buletorik na namando giye na daile pago marado basken soka ke alang wari en alang kwa kawnge na bachi molecule a inal torike yi na ki boraina borapata eten sok namado kel a aliena kere kundu na kirsing ke dayen yandaren ke ngor ngawal gal daire de samor porle aliyei naskai ngosinga kitar ke nyettin se kidangi andale kaugel ela una indangi na bado gye na kinga ma sazo mata gatini aba long kerre gal jena skel jam bara baskel jam na kwa kena se sharing ja kidal kay mbar ngasi lobi lo kitar ke inkiense nga kain singa kitar ki kaugel dok alang diere pagol na ina lomba dok senga alba dale kayi senga songa ngere nyettin diele kayi kibabra kwa kana wanga wal gal tare kwa kangene alangis wasi itkago al ilong alang orang inalang gudumo ni alang ilong alang ko je kidal dan ore ke na setin sa so wuni alang yen to ga pinyal na inin saba kise na eten sok na makoyel alang jure ngan kirsi ngu jure nga kise nse aboko oras kire na kise jure nga yenge na utonga songa zikare na jure nga doke digi yenge na autata ke kolga na witi tege ena borun kina na men kamenge ten sokle kise ki nguto ase kise yinsa ina sa kaba asa kin kalu mal ki jure akan na alka nga di borun tule jenga di dok borun tule ajaimba kise ingwela nji ka kere du jarin tari inal ke na al din dore wo adi ngawe na kwa gal gal bang kenge dure ke la kwa di ndo kawe na in balda na madin ka tapingi kise ense kina madog ngwel na jial jure do njana aboyan alan sikki sense din dor era jawra ay la gi lompegi in kalbe mfi al taala din na galal ye na kaum elaw na di din juru na se fresh kein ade elong na din suru se kein na skuro doro ke ade kin tragen se kein na skuro dolgon kein rit na ngi to ngo ake ba ke sense elol na men kamin jure ngan din jeng asa songo taka tini alanyen kayi uton songa gena ensi janen uton songa gena di ngujut kwel uton songa gena kwel na kwel alanyen kayi kinamen kwel asan wosin ka uton asi kibar jala asan ka oba na kibar jala asan ka oba alan aw na ki sense de lo in ini ina jidu jure do njang na lombe jisi tala ina sa kuro doro jay joru dine se kayna do te ay na adigal te yaba ndo ko na te en asan ngelum imbalda won toral kabelinge na makayen kukunwa kukunwa nkien katabale kai kayen kukunwa nkien katabake na magal kere kere kere makayen kukunwa dingale kai kayen kukunwa na mangien mankayen bagale pago ay kayen bagale alle na pago na mangien etel na dare pago egel ilore na mayei min kayen kukunwa dingan dentin na kayen bagan dentin na mayenes a dare inde wuti kisen kwena
bayma kerien amie mara yete namakwelen ke ya juro duon jandin dor ka ilole ginel san nan dingi re kerek bayma kritiana ame najiki kuron doro yay naji duot jenas dolgon kuro yay naji duot jenas nungi sikka yay nan duot jenas dilo sikka yay nan duot jenas dog juro sikka yay ginel san dog alan kerek ding yang re bayma kritiana ka ame in nanama yana kwelan kide en kirsimo ini sabah sok is coming ki borai mene mang itiri set tim kuro nas dan tom balim ko itiri kel kam namas kengu na kenga lia na ken se ngasi kawar kital kengi na bidok duo bi duo barga rim mengis ba bago gisi ela una tagatini ilu akide le kaing sa songo tagatini ten sok le yei naming satalait le kaing iri satalait le kago na jijan na jawo ina lombali duo al kena resim bayim burgu lolo jijan na jawo satalait le nang orre na pago nan duo kere na pago nan duo kere na pago nama bay murgu di ankeringel ne ina duk el na pago in na nama ina sina minki asa kunyir le kirgingel la iri eten sokle abane fiya na YouTube le yeri na do grim menja na injo porang radio ina grim menja porang radio ade kidem bele barim menja ade luna kitaring ambelei na rim menja wolga ki kwa pata ambele nama in rim menja era di samar por in YouTube lay banju makim bar ngana di ngore banju manake dio dem for ela saban ali lo lan ki pa na on rubu na raka we no mara ye na gal ki ko botan ka na FUR ina lan ka we al war di samar por in YouTube lay na abagal ki dik dok a Google le yeri na dog ina ngrim menja a kise dog banju modio na kayen ade lo na galila TikTok lay e de kilay nyetin ya injo radio lobilo ora duong lobilo alkwa kenge na kwa kanne na kawgeli gidu gete moso siya gel na jago tarasindi na jeyin sina genni na manzin kela kwa si jome aliene tabunke nge eten sokle al kis do ka ene pete pete nge nel mara kela kwa si ji jome sin elan sa base jeyi sika mara bas kin kuro kela sa doro ya ntare siya din juro elal din tabunke al den tin ela sa sikka kin tolle sikka ja din dolgonya la sakayin asay kuroke din dolgonya sakayin kuroke la tareza kise el to doa ke bal al tarrei del indio to doa ke bal tarrei dulding wende sabba bang e ngena la ngela ba ji injolan ja ban ja ina la naw mar den se en eri na kilompe bar ngela wum na duo wi duol ji kar rajelu ki kel madina ki nuy jelu na duo urun la dena boru nga nyet ba zikul ren kam bi duwa jang ko ba indo ko ay zikine kali ko indo ina ay ba indo joro aske ba indo inan ka kira ba indo ela do gisi a jala ba badal le mbay ke joron de ngud yala ade ku ngi level na se arba yin ko on se arba yin kilo na se arba yin badal le ngai ki joron de ngud na joron ngud na magal yena sa so ta gati ni illole na joron de ngud ilong ngud al jawdok ina lon bal nyetten kwa kina ke ngal guta kit kay du ñu juma du wapay na borum kuri na al den guta sa yeto ngana pia ban juma to organize ge beto ke nga sa ye dilin ko ke nga ala som doiti na masin ko ala per jen kawe ye duole karabe ele un in sultan ñani walal gal alan kuri jen in gisi lombe gi min war yi mel min iri mun ke na ngri ye ala kusere la kar yi na sen to ba on war wala so ndike mun ke na erge lo asen ke banki kol di kari mungkin na aljunga diopiti do asem banga ba bang biri songeri bu maratorik e karai balangi e duo e lelin kurien kaangui kurenga kwandi ya kalangeti aba e ten sokle anangel no jona jey na kayen kinal yena a asa kayen ko yonga lake indi ni njuma na señor gos gose indi ni njuma na ji injiro al kape ana tu ko bang injiri tal karaya ngena ka lakin kidik man ni yena do mo duo ina lombe enja indo al yei ala nyiye iso ko tabu kwale era wuna ko nga ma do wala le do wala do ke si to doxi nu ngi ri asa jabba wala nu ngi asa jabba alba ofne en jey ki sense a alba yemeni dulingo en lombe aso ki boray na ki borofata barnga asa ke ne to mosko singa ma ne dan tombali tir kel kam na mosko ngona ke ki boray na ki borofata

aso ke bora ina ke bora bata berga e ke ngosena ke e tusindi e yei nes ke ina ke thing e ete sokle na ban kwa alang jure ngang kirsing wo a jure nga yengal kwa ke genes kuro ke ngise adi kuro doro yi adi dolgonyi adi joro le kwa ke genes kuro ke ngete sokle e ina na makwe lalang ke gele e ndi en dor ka inal be de remenka wala bi en ndi en tare ka ete sokle asa ki nguto ina le lenge dai morun tule a ayen al ke ngaka kawe wala ka akawe ba kise na makwela lan ko warnga do bi do alba ke bas den kin ke nas betel e maraji do alni fiana do borun ko yan na surun ko yan na kise ji jiwel se lokal orren ko yan e basen jelo mai gidin tin le aljeng wala gidin dor le kay wala ka urran ge ji se ayla bule na le aylong alan ka ya in namakile pengiti in namakwa kin le ka wonte alkwa kin gena jura ga za kuro do ru kin na za kwa kin gena kuro do lgon kin nagal kwa kin ge aza joro akit kenes ke joro se kaskinga na aribi arisi aba ingwalam pia batiel a anang ari trigi nama kaungi nama elangui ne kin kamu do ayi nyet ngal bakire entinge eten sokle aba ni fena kin kwalan kirin kaungi ze na kaungu an kela tori gal kai kela dientin namaski nguto maskin na kaungi kela dientin dientin le alien kai mara kaungu an mo kaungu kuku an le ye na manan kaungu an yel na manan kaungu ba le yel kai ma ba namas dok dien tin leki ngutu ak indan kawe ina namakawi nama ari real ke na duite do bakita tawur duiti a naki uton kit al ilong ala ina tinin ke njangi ali lo sangel tindi ke njangi kala kawe aba ilon na diwo ela bas long toy ko ngela den wo sai trick nyoke nga manama diwo ko ngina tarifi lia namagal in namasgal agingel ba diwo namagal toy e namagal diwo ker el ela so nga nama tabunje eten so glikina men kamete a barnga juringa a bon lobi lol ben ko gital ko amburungel ben na ko gital a dem burun tole ben e kiko lala en ko barnga abako ngo ba kirsin king gaming e kiko asa so makan e kipor ummakan e kikwa ni kan e kikwa nakin kan e ki inan kalum mara kidik na bado kwela la yankwa ai da yin jalo mira alki kalum inalang nyet la lo to kule kayin wala perra ke gana perra kan inna na bado gigo na inan beleng ai da yin jalo mira alkalum inan kiel inan songa kan nal umma kan illalong kela umma al illong al daim baru dio kayin illalong alang nisbet masalan tizim pilmiya daim baru kayin asha na par kayin wala illong alang nisbet tizim pilmiya par kayin na ajar na di koy abu ko na ki gabalay ki kwa pulan de mbere wa a aba elona ko na ske renten sok le al ni fe na boru de ngina en a ki senze e ki se u do ke ne sa so age e kwa ke na mininga ko ele mininga worige adi jame lo ha de nan sulungel adi kay na ndok sulangel mara kidik na modo en kabin e ki se al king kama so ma kamba zlon so ngangire al lo na ndok borun dule kay mara namaru ina lombaru kolan kwa nyetting borun tule kay lolo ye ina ayba kwadi banka ina pal kay ni na kwadi na magal kay ne diyo kay nos mara ela nis besin wazin ka kwa gitalan diyo kay e alan kelele songage alni piana pal kay kaum asan en kalom kelal pal kay ngedo ay ka kawe ari ilong na kilel ay ele pilanen ken do golan ninge al pal kay ne ay lolo kay na ele pilanin dolan ninge na ay lolo kay na asan en kalom da ngoren dolan nyettin dogal ni piana pal kay ki ke abon dolan na ki kay ngelde an ki kay porrengan ay di nga didong ninge kila al pal kay na kinal dio kay ay dog di nga dininge kinal dio kay ki ke porrengan in nana ma jilo nga kwela sam bayninge nang kwai nang kal nga tara tindi alang ri abake na ilong nga kwabil na stare wazin balan tari en doktole kise asan en balom ki al jurengan nis kay walgal amwan is kay walgal meraman is kay walgal nina ni kan liya kwa kan yi da karal na jilo nga balan kwa en bilo alan yensi imba asan tari le yensi doktari le bige ela uno kwa di kwa kidgena ki ay nga nga kwa pange na abagal porrean sabapi porre kidgenas dokinga na gal dokes kinga marana mo porre nga kera kay al no al eating ay nga kera le nga nitim motawsit kera na magal ki entare as kay yeng nang doksi gaden kay na ilole inang namakwela lang kwa jurega kisense in audience songwa ngere dience songwa tiel akwel balang kuim bande ngu drulo menka akwel ban wo si lo menka na akwel ban duopilen duopilen si lo menka lolo yense lo menka nan ka ba ere una indien tena nas beto mara eten songle indien juru juru kere na dien juru juru kere enaka un era un na eten songle utonga ki wo ka ina ele
na jaluma kiwa kai na ele baba aslomba doing wo aslomba doing kuku aslomba kala linsi marakade na ma rito birke na volande ya on kering an dele kering awi aba wo ela ken altori altori ye juro duon kana ni fiana kor boru bulo na kor ye se dai boru bulo na elong al kirul na ela kor do gete inina duintin le elnes tu yewi I alang kering awi na yesin ingo bi wo tori alkin kwado gare makere ne kumbe burudi yobi aina ai sibo wana yenzi aina ai bergia ina njogone ki njaroje adi kukuzi adi wose adi base jawongi na ki ki njaromba nas unse akit bumo do kanze eting bingasi kuronyel ila wona lo ndi ambisarage na na na risanji zefi lo ndi ambisarage na tarifi ina lomba do kon lo ndi ngal kuroge na na ma ilong mungkin nasim bisarade ngadi ele bumo mungkin nan besaradi nga kukun wale kumbo besaradi nga baga lesin kumbo besaradi mungkin nasin dole yuma dili ki ki ayenga dili apay kela ki besaradi ankora nga na leji ki yikin kuro asa jayin namas jongnas tari ija ki sense al ilong alang dimbarun tari nga rilo na yisi kosinga bule alang ab jayin manas tobulo juwele alang njamin ka ayening a no ina nga iba bar nga ite neri ye nas kiri na asa kiri alko akiri in kama ke metel a o kweno alba sigin sigiril ena metel nda na mbereng na alko akiri in kama pal pal jitin den dawa inna na maka nes leling ina ma jitin nes leling eten sokle dain suru aleka algare ma enan kele na ke ni pisin kin ina ngare ma kele na dain wuru si en don ake alien dien aiba illo na makira ma kwela lain kwa baru bar nga ki sense kwa kwel e ki nin kwa e ki so wakan na sa so wakan na sa so wakan mara buru pa de gel buru palangi kwa ke la al dio ke yi ba lo nga to togle ke ngina lomba sa buru nyet kulingi mara ki in kwela lan kay kwa buru die ne ke ngina san buru sin nyet kulingi ya ke se lo bi lo ade buru ngon ke na lei ade de malei ade kalei ade kalei e long alan kwa ke nes kulingi ya ke sense sa ngalom da buru sa pisi nakika yang utwa king aba kwa ke impalnas joro tare kare ne be kwa albinus buru inam bulingi riba kenen el ne buru ital bi lo al pal bi de ngimbio ki sense do bangel ne buru de di en dairle maraki illa lo lan do birnya ngan kwa kan alamba lot le kakki al birnya ki in ku se sina makundi ku se nan duingi ku se nan duingi nan duimbai duimbai ku se nga nakaya nga an aloba abo lan do radi be ni maliao kabani ngalo tayandi kensi juri ngalo makwasa abo dora dibe el khalas no wela ngona mena wo maral ngi mala banki dimba al ye tetere den ken juri ta yage na kala mbake mbok marabani verans ken juri urun na majuro na jona jeke na ma yesina ngunde la kilo ro ela doksa ba ela long na eten so le ki kedik na man kamme mara dobe do dok al ni fi ana juri ngale na el wal boruke na corona boruke le nya abo dok ela nya kise asa borunde ngir kelma inke na ridike na squazi annanki belay na squazi nyinti bes long alang ela sama taraze kiti minki duo alang gena so beto na kwasi wosito dok asquaba inna namakai eten sokle kin na mena ko jege da ngore nama pal abaju mona jegila jore nga adde as kay mbapal boru won kerale yo xwana aba jël na jëgëna ju mëna juré nga gëna kurul sa soona kéngi na këni kinna na kay këni kinna ki dal dingal ki tongange ki tongan site nan kéngi ki asa kay nga na kwele asan tonga kay so ko tabu kwale asan kwa site juré nga dinga kare kinnan kay na ma yengi na so nga ki ni na juré nga na abona ñettin tuka to wa ki na ke kina ke asan yim balim bar nga ke sense ina amo ak na kay rugu sutra kweli kisse na diere kweli na lombal kwa kirale kweli barna marakiya ban ko la ngadi ko sentin le kay na mabir nyantin le kay mbes longela ina ngal yaybo borunwa kay kiyam borunwa le albir nyan sale ngal diem boru bin nyak ya nyet ke ngi bapal le ke ngi maralitel ko sen na nyet kay ngul kay eten sokle ban doju mana palke ya ko anin ju mana palke donc gore indelin na bon toron kelen na ka kelen na ay ilong aba jigo
nama sin beleng ya kia sa loka ina muarare ila borudi ay wanal al kia ina kalum na kia ina kalum ya hayi neji neji kwa se kasa gyanyi kela kwa kando gyanyi gweli kan kwa ke ina luna to kien ka wala bas ete ya sare masa gintia asa urgani ya ete asin ke ba kwa ke ina lun ka me so ga ku nge ba na kwa ke ina taron ka ringel ku ni kwa ke ina almin ke lul nyetle nuwe anjumba aisa surun duwampena aisa alanden duwampena al ndasa soye kele neji palen jenna men jemme ay kele nan kalum ban na kele nan kalum na yigal duo ertodok as janyente ba kwase kele todok inala soronga si fias ko kele kwal dio kayi ki inkarote hatta kele kwal elengales kayi na kinal de malekayi kele kwa asangin balum bingase al nyengena skane dobi dual wa palke kiki nal palke ngela kwa yengena iskane enaka un ele duong ele duo ete sogla baye suru akeba abaye suru akeba ele suru ngona se azikeran joba ba du ba sagi nyetting kela gama ba kela na gere na gul marakin kam me khona ki ru ya kainsa wala sogota bu gwan yien kainsa wala ele lin yien kainsa e isar le jato dan boyun ay sin lelin yal walga kaim porrenga ki se aygi kane alan kika ka alan yen kelal gal na dai lokel kela elelin ken yi ase kanza anan se kan dok songa as kan ba nanan se kan dok kitare as kan ba yo ha yuria ki ingaming

Ko on jaa na ki ko an wuto an kari julo nga. Mara ingis long almin yei. Al da yin boru yin didi sena po ikise al kwa ye na kwa kwa yon ale kul. E ten song le kwa ke yina kwa yon ale kari yin. Na kise yin se kwa ki yin. Kela kwa na ki yin yuron yuron ye kise yin se. Bande yin sursi ngo ki ka an wuyina enan kay. Na sursel da yin. Na ka an wuyina kele na ki loto gina ronye gina ngo. Na kawo na kawo el do banju manas jingo asongwa ke kwa songwa ke jingo sen ke dio mara do se pala jilel ba na ma mara dog den tebun in jaruti alan so kwa gono skwe ki non dawra ya ita lo la ngi bar nga king gamin kise ina eten sogle ki tore kwa git ka nan nan kuring se karel alan duel hone sen kwa ya ga yelan elen sagal jang ba jaril ya ga yel jel na ina na nan jo ko winde en tabu ban jaril lo ga ya ga jisin on biye na masigen die be wala albio na lo ra ye dikene na den biye lan bono bonus bolo na birsingo dori si wone se afan wone ye sa jalo je so ba bel na mata bulu ya ye na madu on ka ngi na dog iting locally fi nan belele awde ya se aba yi belese ay sen rakben fi alan risingo naka ila na mayna akbar karza lakin mara jela gana gari ma kinal kay mburwale kin kwetti bele mensi liya iwiti al mensi golti ye belen bari nyanas iwiba tabun korti ala ngrising ayni rising na kwanta bun ayni kir kina mo uta so nga ge kiden sa bana pinge ne juunge na mayene kin si yundi etten sok na lole nan ka wona men kame wona te jure ha abajel na jona jigila ina jura ki nyetti ngal kay ka jalfa kyana ri ngona denkel ma a dembere sa gistara sen jalfa kyana sen kwa ka al wel alang dem borun kuri ka e naka ai ina kwa kise ele duwa nangi lona a e ngabalan ti ele duwa so bastawali kaun ele duwa na ko lelang ore musule nyetti wor gal borun musule sen nyetti ki ken wutwa kenin ki ken ko sen kenin inin annan ailon ela duo annan apya bawol gar apago ba ila belong na lombini ba mingwar na duo bi duo lang kwanta bu wala kere ling le kise yesi lombi mingwar jimen mingiri min de ngendio gable ra yesa ka ba lombi jimen al kwe ke lang elna ina na ina na lon tor gar lang kwanta bu nyetin na duo ela lang lang kwe kuro na kwanta bu so kota bu kwang ye asim balumba ye kwandio alongati ba wala do asim balumba deg nin kero ko ande duwo biduwo abay el na din kilo ngi ba sangen dren jew singi ye keri na ken juri ngan yarta ke ye keri na den gi bendi koy ye keri na nyir min mitey ye kay na ina long ye kay na nan jos korey lakin mar yi asen jalom ba in duwo kanin duwo iso to bugwali asa ki dan burukin kayin gel dan ko do keke na sa koyon ale kay min ki en ayanga ayenga kelele ge sa ayetok na awna is na ongal na ozin ke na tabunyanne na manin jona wena sabele jago din dio dinga ke na kisense ko ringa ki dina basin don ke mburusi lakin mara ay sin jalum asan jalum ba ide karal ye bas yense bas lompe long aliye gima e uto anke gudge mara gutin ke an koran ay lompe spaliti idal ilongalan duo inalang eng namba duo ele ziki derin kereli duo ele sinan den hadi den ati ne lompe min warene ere abajal na jona jegila e kwe ken atori kwe ti na kire mbang saren kwe lang sa nga kabi yal kwa kisu bas kolte na sa kabi elen kwe tirigle alba kulan sai ke den ba sifa sai men ba kar welan in borun den kure an den ba na sai ben hay yiniri nyor gos gosen ela ka bele ne gigirsin den ba ma du safiya sare ndok alba kul na mas du den ba sai nan belen den ba alba ne fiyan square asinga ispa ko na sai nan belen egel ire ben jual delel yien bugul lompen ken yien bugul nama sadding en ve mana inkwe kise na se nan etikain

na duwo ayenga basa ayenga ongarke wolgal osike na ina rising induwo kisense dengin ina la lombal algore alsege liade ngwe selama wozingeni na masin kwa jiki selai na masin kwa e alkise alka wela ngina lang eng kwa ankuri ide demba na masin kwa na ka al wozinga kai ngalang yani kila wozinga si de is kila selba ina nja aba ina lang ja kwa ankuri amba je so ko tabukwali demba in kwa en gal duinga tine ne wal gal duinga di ne ni asan so ko tabukwali tarija na lang ela lole jago aljijuel alan jago albakela sin nja ofile negal kwe demba anken mitile iskela albas ko ma stari fedela albas stari fi albas sok pa o ki sen sen ma itle pa ko na ki se boru sin nyetti yeden kure ye na tiu na bakela lengena dien tong nang eleng eri tong apa sen kay mabang riyen kwe na kana ka alko en kama gele sinu ya sa bevel ba yena lombal kurin kwe na kurin dere ngazan wala ina lombal ele duon kwe el duwa hanja ke na den kwe kurin dere wala ka loro ina ay ba din kwe la sa jang itilla abas is na ongal osge gele dik al dik ke na yinu mi jefel na ingi do alki kelma jisi de ngu basi ele duwa sibo nyuma na den kin kwalle so ay aba en kwalan kerin kerin kawnge illa do illa kerin kawnge illa do ma kwale daud si jegil daud al kayin ki kembar ngan ton kwani ngai kwasa zwa gai daud ide kwandi yona mas ni kuro namas ni girgire di kuro na ke ngutu alfi do banyor go señor go simbi na ke tafi wasan duzi surbay na kembar nga nawa kela gena inan duobi duon den tebu ma kera na bugula ni bugula gena nan duo nuim asinga o baya wete al jura gena bugula ge na kembara ina do si aba do ba si to jegele wasfe ba ze o ze riala ke baslan na makai na masok pawo rabbana na maddo mon duon si addem fi anase ngwal ele duo pelenin den tonjo al kweke na dai tawun jigi na yi alan ke na ko an kuri na alan da mun duwai jigil azitan ire samul alba el na nya alba tong fago amma diyam ba su bulon tonke amma sun ko ka sai la den ka ba kin dolan diyo dikke alan kuri alan dai tawun jigil ide na dow ti ala den ga dawud yal min kena de angel on bal bayla yal mba wo yi bas delle na ki duiti ki uringa ngendere na kamal bawle gas gibben ay tintia na duiti na na kapi na ke ya awle ke ke bayma yesina ma min duwa ngade ngana nya ay ndere ke bayma lakin marakin kwale tim bugula ge ye na maton kay e gel di amba sel bu duwel na sinan kwa tawale de njurule badinga si ya kinin di yal mba ini aba ina bal ba ini aba ina bal ba ini na wasan kwa kin dola nyet la ke na wasan kwa ya nyet kay en dwas kwa ba al dawu dala ke wasan kwa ko en dola ya nyet kay na wasan kwa sa teriya al bas teriya na wasan kwa en yelay na wasan kwa a en yelay ba ba bugula bugula ga panga tuldu mi asil na en yelay a en yelay ba na en yelay a en yelay na ma dola nyet ka gi na ke ra ke ba na wasan kwa na kin dogala mbalta ni kwe kir dik as jaimba na wasan kwa al dik yering nyigir gere na ndren ki ki bayan ki wuri ngen ndren duwa nga denga na duwa nya al ele na duwa nya duwa nya ai e na wasan kwa as tariba demba na wasan kwa meninga nunkam kala na makin dola ndiyo diga kenas tarika wa ye in duwa na wasan kwa nuwala kamba namani bona sela si tariba al duwa nya albi mama nyorgos go sei na kai alba ze si tariba ba yel na pago namanu ngli akam jagil nama adden ga alba kenge na tarika alba el na min tuzum pal la jagila nama sin kwa ina liye
in al yei alang kuri boru nyeting na in al yei al de njiru onke lompe no sae ba di entasle jegil jegil ya nama kuwa ke inlo adi ambar nga kise da ji yese pakat inan jaruti ben al erdi kwedi sinke bar nga diyona inan jaruti ben al erdi kwedi kena bar nga diyaba jigila ji besi long al kafe ana kafe aba lakin mara ina duwa yei na kise so watu pukwale yei abado kering kau ngene do kwel alan dog di inkirsimo kimitil ina mongwe ala ye el mana man ni fena de ngozi ela al kweke alan kare asan deldin ko asi jofona alan imboru sele ko ngol garan zrenden den kurin nyetti de kela ko ta bantegina ko yeng kwa kit kenes mini sa so ma kein nan kwa ka kirin yen kein na uta nye tin ken to ma bayen kein na bayen kein nen kemel bayen ngina lo mbi zikal ngal lo mbi ken ar ka dan uta nye tin bayen kel ngal yen ngina lo mbi zikal illo la sa nan al kwedi ke alang el nan de linye tin den kureyen na alang imburun den kurey jagil ire king ya udo bena ah kaina kafe ba kidan pal duo kir pakkat ala ke balang ele na kafe ba nabas na ngi al ele di kene ngira nasira en ko salan der kare nasira la makai ele nyom fon fon edi gal ko en kama illa combo al ko ele gadi si illa majaran dio kan to adi ke no karato o yelo adi ga to we yelo al diga to asabe yelo na kal ko combo nabas na ele indi imburunde en kurisi ni asan kwasi dal dire jofo yesi alang ela ela elle le kare le ngere mai ela elle itle alan de dele du to le kuro ela elle ka elle nos maning ele nga masiza to nu migave mire na makel mo na mena na mi inki me ele ela ke ele itle an de dele du to le kuro wala ele itle an dele du kuro alang alang gwan kuri yegi na mai na pa o kisezi alme na pa o kisezi na mai inalang ya elelin ken yi akela na al min kirin irin yei na nabi nga ange kele dombra to yakwali min tawrele kela elelin ken yi akela na mena senga ina ina lang barna kina man kam yeten sokle kise kimitela skal de kisonga dai suru in alke barna kwa songwa kwel na ken kwa ba kikan kwa ken age ba abain kwa dan kin kwase wazinin kalbi dan barudi yokai eh alan kagil kila so kan wala kwa kerna so ngi te al suru kai al dan suru kai kila so kan wala kwa kerna so ngi namaz do kerin indigi awule kwa kizal gut kawe kwa kizal kien dola gut kawe kila kwa la so ngi al orya kerna ge wala ki so kan isla dog dogola ha al kayna gut ka guta ka somale yella somage wala jela ando la somage inna no do bila pay lo ni jingo kel aba kiono ko ngana wazina kan kummo na jela ando la somage na gut ka dai suru eten sokle ela do bakar sa pay aba jela ando la somage na en suru kay na gut ka na kay ki en lu sage ela bakar sa pay na al pal ka emborunga kerngale do al ki dogola ankan asan do kain dogola kila si in wazinen ka al kain dogola kin al pal ki ki so malela ka al gut kawe dienis ba illa long alan kela yela ngan le so ngad walda emborugi inan dog bele ne jiyo ko ina karal ina bara ki dig nama erdi kenaki ngaming ye bullinge jiteba hawe jiteba kin kulki ngena lompe min warini dobi dosi lompe dengini lompe duo zulma fa ba dobi dosi dengini mara longa de adam uto ngade ke ine ki den tin ini azan ke ke tin akenger intin inalle inang al inang ne intin inalle inang al inang ne intin inalle inang al inang kieten sogle kimitil ade boruko ina ni vena dual oin ile enga dual oin enga nas kayno wela kariba ila dual se ay karuti al kangi al kosanga kaw
narita kaungel adikui el alang ring walam bulon na lote ay ring adi lo na kaungo so wasong kwen kaung wari yaw lal langi mene afi awa el alba ena langja si ambas beto namas tabu mosot ka diti al nifeno kui el na ringo ay si kanome la den tin den tari al kai al kui el na ringo den tari al kai ina ten sokle eten sokle kwa ke neske moratan kurringa kwa ke neske kuson kurringa kwa de nin kay nda wi le kari nyet boru tarang uto ma nyet tonge ille kwa ke da dien sa ba kuy ora yebi na ora ila do ni ma suba en ma nandi ina la matari ba na ma kale bari na ma dual ke na undu na dilongangi na da wi kusengi dual ke na undu na dilongangi dual ke na undu le na rosangi dual kena undu na kana kana kana kangi lombe uto ma sen ma nyettin ki janga singere ki kentina rigel ba kenen delen ki rentin alang ela si inal na namba u inna kai alang eribi eri alang munazami ela une lombe munazami nan ki ngota si dok minki ki nizam bia min torik aben kola min kri la si fertagu ina kawin Aliye lompi alang surusi tewa. Naki ngotang azipia, naki ngotang azipia. Kul tok, tok, tok, tok, tok. Ina pia ki tertip na manyanga na skalefo na manyanga. Soka osandegi ngiri nes agelia na duanga na manyanga. Soka sabi ngiri maale omu. Eribi erisiki dentin. Indigi. Oulika na manyanga wala sangin kalomdo kisi. Lompi kinesi bulinga geni. Bulinga liyen kage. Bulia ki korasonga king dia kene ki otangan dora king dia kene ki subongan dora king dia kene ki jawlan dora king dia kene ki koradi ne ki koradi ke ne songa ge marang naba aribe receives dentin le nazem pe maraki avani fena ele rile nazem yake avagi na yenke na ki ka ete al na mangi na dem buru ina kusenga dem buru ina kusenga kere ke obo bulinga eten sokle mungkin nasi wal kasa ene si mungkin nasi wa etiman nang duri ngi angke obunye te wal kasa etiman nang duri ngi obunye na so wa ke basa ho betel ore kwa so asan ho beto enang akeba dai mboru muni ngi dentini dai mboru ilong kiken kwa nyetten kwa alang muni ngi kise muni asi as balomba ala erdi kena el na enga na yebe wal gal duwa na kwa nyetten kena sugulum koi mara indik dogal ka welan wakil en kergede eten sogle al namanifia nasur wal galbaru dain kana dain don akeba illole elelin jerrenga kage kage asan kayngena insuru de loping wal gal uton ke nyettim pinga nas jangul na de loping ena malya kaka ki ayanga tori kala di kamani ka kay bullying na skar giti al ko sia ke abo ela bullying tina kwa kan zakan ka wiye bullying ka wiye elle adi ki subungai adi ki jawlai adi ki kai adi ki farhai ela sale kwa kay na kawen mara etenso al gal ko se ela baislong eren dentin asabeto alam mining inen den woro en inera elne don sala alam mining den woro en kika bullying akena ki kaina songan kaw ki gabale ka se songa ese ngola ki mara manen jura di nal ya hindu tare nga sa ke bal pial bakena na na jawla de sin nal kena al kwa ina ka vena ka bala ke lolo ina ay ba bar nga ki den sei ki sei in kwele ten songle bullying ye day nga jar nga ske ba jawl nan ki farhanga de kawe mara jawla sang ngari ngi dogela dem dim faral ji lo na ji kelma sim ma din kelman simming ela tin lele alang len ne ha ya pago wala ardig nin ke na tri ji kelma awna lo nga dem du nyu ma bas aldi kay nas lel la kimar wajis easy kela kol de dia la nyi asa du ene kuto lel asa ko aldi kay ne kuto lel na de ngari nas easy ela du on kol de dia la nyi ela aringiso aridikera ajundi balang dengeri ela paringo asan kol da kisense kera illa allong alang yengel kelman siminge ka aridikena si bututiel
kinama kam barnga te sokle kwa kidal kwa mborunga de kengal ilon ali tim pour sake ay borunga le ye rimbang ngarage kwa bas kulele ay borunga le kasar ringa kullu ay ken ken makate ba a parler kal ko na dombare nga do kagil ay nes gut ka ke lal torik derin dombare ka ken kena kam ba dus derin kuro kane wala ndu ero la ken mara ilon pines far de pelo un ne vedo kirul na dei do din tombele lompe ko angis dombare nyet les quoi ari do din tombele na din suru na din male era de ga wisi na nja na ne vedo kirul na lomba ba do el na sin kwa ne bi ala ne bi ala kirul ba mas ngual pie ne bi ken na quasi ke ke sara ko yan kande na ka ngui al el do ki ko ro ngere ndulu ge dele na ka ngui lompe ken tenge ya kelesis bagi via li la dombre ndios gutia na sa esi lompe kwa abai duo inala mbulo yido ala inala nja naba inala pe aba mana ba lompe ken tenge si bagi afia aba pui ba ba lompe ken tenge si bagi afia ba na ma in ko lan ka gel jal pa kit al long allo kit let kenes itim bakke na sin duo tin sin yen wala tin au sin yen ay kal jona lo ngadi ne dombore ngadi kele jurgulo kele derin kele tori kele jete sokla jel na ko patamburu ye jile ma ko patamburu na ngea ko patamburu na ngea ba aba do jilo na lo ngalo la yuliti na lo ngate ya yuliti na lo ngabe nya yuliti ene to ngal jiji na den dio kay do ke na de wunke o nya na e wayi na nya na ke bana mai yi kay nama elong ke la kwanki mburo lobi lor ba gione si motak en agine jo ba sian al min ken kike en jangal benen ke lolo ela lol gi gione dere jong na sa soes ben nya ba sin jalo mal duo ke den si na tori den un ke o yinya na wai den na ake banan kuzi na ake imbali na mas inen jang kete dol ni fena da ngi lay na ke na kay mbar ngena kuzi na ko kuzi kal do ut ka na si jang kin jawlan de mbadil kal tik tik it koyi alangis ki ngasi nyingi kayin surungale wala alangis eridle nyingi al dayin ke ngana ake ban alangis eridle nyingi alangki kayin na kayin porre ngasi di en wada ake nga en wada ake nasu kayin suru da en wada ake ya kiin kim porre ngal kere yeru kundule giba nje te tabar binu di nga laiba gina min kiin ay nga woy nga izna onga le nyingi ba inja al ba di porre ini ngas tonke kwe itin yene jisi jan adi gusel asang reyonde riyal ndele duti na tarifi alandele nungam kikenja ngai kan namas kenga tini asi reifianas gal gundi mara kila si gas kerel malan kim kwa asang eritkel alang gis ki nyingi nes ki kela jawla kul dungo ele si askar retiba kanina urungo kal dina kapung na kanya kortonga na toba na ka aba ilong no doktari itke na ki ja dig jaw na pal along itiba dogba long la kila ki na yanga sa sonye dogba long la ay nga sonye ki na man kam ki hadir se kam mel ki nuy kelo ela japon al jinan al ji inang japongel na jejegin se jaw dem badil dim ri jegil alangis jisi kier wala ngis jisi jofo na jikana lombal fardina sami alan si dan suru zike na dan suru zi jofo ela jawse menen kazaki kaza kaza ki derbe ngengulu ay ni ngier di surundi fa ay ni njang di worren ay ni njang di yankeng ay ni njang kin dolang jano ay ni njang ay ni asil jang dim paydio adilona duo ke lon dulang dim paydio bulu ki di yankwe na kin dolang ay ni asil jang ariya kay na kakela kela sas amin bakin kela sa payen di yango al ke paybe wala kin dola ela ka di mbruzis amin do na meni fena ela do din suru kere ela ba din payina kere yo ha yoria kina men kamen ten sok lero kwade ke ki gabale kwade ke ne ki an ayen anye mara ke ne dola se ga joro ngo kureli kwa ke ne ki an ayen anye na makay inta santas wala jure ngase bisara asim belemba wala jure ngase aldinga kita sen pe basan kelma pagi na mama mam pe ni tena ka wonte na gelde kela san da bu kawla na kwa ki kela ses juro ngo kurel nas juro ngo rubba ka gelde si na ko ten den juro ya ya masa mi ngai tin le
almasi ay nga iswago na ba den jana joro mi de jorel ela sa jiro ñom dos in dos sa jola ngiti ya kinama ngwel kise barnga biel jure abam do apana ko apan kital ke na elo sa bisaran ke encore en qualité ayo ko ki altore gini ni ngina mpoi da emboru ki alangu to adi au iske nan enan kaw ela kiebe maradwo al inkwela lankien intile ban wala yegal de njuru ite balankin sita kan yake lapia ela do sin jwalo lo jiki jise ala afenga barnga ki mutu akul na maskale agenda ro kirik bele ke alka warin kering erenwa kim belanya ti gutli agenda so ngere ete abagarim da mburu na da mburu don atio na do wala ken so ngal gut kawe basin kaloma nyanga sa ngineri na do wala ken so ngal gut kawe basin jalum in real ken ken maraba lo na ji duo balle jana injo akado kuin alankawa neki wuto yamme na jana jawul na akawe ba basin jalum in albay miskin inte felsin den ologyo baranke nana maken sin ay kiyal kirsin nan nyettinding duo bi duo alankayen tabungale inka in almaynin kuel alang utonga kit si kurgulo ay baruzi ay zenko ba mosh alang jaw si kurgul sare kasin ko na kiwa arinas a ete nama erdike nama manku mo pora nama nyet panana ki ay bat jagir ki gabalay inden sene do bi do na meram bi meram yo ko kwela lang alang ba do de ines ko no kal awna do bi do de en tabu inja kal wela lang kuri en kin kwal do bi do den tabu en yarte kal wela lan pan nan ne mi mera ma kin nyet lo me ngo min jura ngale mera ma kal den di yo kin nyet ngal do bi do en kwakal wela ng ris en dan burum ker na ma do gina ma nar si lo le tanafos ka ka se pas lo ngin tare fason na ja son wakai lakin ki ti ngal ma delling ko na les tarika mo mang in bi pan nan ko na jamales fi bene pan nan ko na jamales fi bene in jamales fi bay ko na ma na ma ke la gena sai aw na e amonse lombiro man leya na wobdu kuy kanzi yen kay ki sense na tarika no mangi ten sokle do zuki ngi tarika maraka na member na ki tinga sang interreg baw al kawelan ka songa pannen kawesan ka kona ka songa a ilong asang interreg baw ya kay kal welan guta alan ka racing na magal doker ko alan ka guta ando en borun kure na magal doker na master rig ina lamba ki sense kase ba sino na ya sa ngina so akel na da bulli ndok enal ko ade ngina ka wala so ko tabu kwale mang asan ko asan ele so akal ki se so tabu kwale lekin mas fannanan tarik kaw na jawlan si tarik kaw ani yamela pal bayna ani si bagil ay si kungel na ani ay pal na tarigi na skoba anel ko lan kurien na kal wela an kurien na kal wan duim borung inang en na wel duim borung inang en ka se bes lonki nan uto age songwa ngere na buda ina kaw na ken sin endela ba mara elan sa baka se yese orre du on por du ka alangis wa ki sense ki kwa ki kana lompigis uto ngane sa helen pia sa songa adi jurun sabay nang gisare bar ko ngame addi dosi abako akimbiti nang ngame dosi aba la la la rayen bi aden surti ala lu bata ginni ala ngalan kelen sipi ette abu jumona gelna por do nden juru jegila ki kwa ken ngang as arinit as ya as ami ngaba por do nden jalom jegila ki kwa ken ngas kamin tiaba ota ngnyetle uto ngnyetle ille risi aba abani abo balambia naba in kwalpi lompi kenzi kirgi ngele si aba in kwalpi ke se kinenti no ko akoro di kwas ka bana ko akringa kele le ba kay mbaran so ko akringa kele ba ele real por do ko la ampia ban pia ban en ena ran kisense lakin mara kai kan dana la ko ki ngese lompi kan ge yoro ene kisse alan kan yoro se ka ke no mara kan yoro di lo tare aska wa ayle lompi de ini kisse ka alum sinan lobi lo ade dam borudi kondioy alkay
ri aba ni fena ko so ngande tabu ngina na ri dikke alang ilong alang ka walang en mai ne ba por du nse kemele na ka ngui en gisi ko age bala kemele gisi na se men gial por du wanyang gial ina na ina ngelon kindere jata kadu en sabba lombe ne gimel al ina long na rebal ko kemele gisi ba lombe ne gimel gina jobal albakela ko agina sene bayna nessa jalnos ko azi erdi jawla bayna sa jalna girsu ko rasi jalna lolo kela ko ase lompi neski yengan bumodi enene se ngwa le dozi bim alpor du mangi silambia kise nawa markela lo sigal akalu wa aba ilon ki sense naska intare nga kinsi inkergi nessa lompi ki kinsi beleng na kirel gisi na kitesa ye mingu yar in kwalan kaw ke ken tenge alan ki akanni ki sen sere ke balan sula kan ma na mingi ten sokle ho jurea jurea din dio kwa kei na dam burung ruwa sage kise biki nal bainda bal ngiti din dio kwa kei na kwa pange din dio kwa kei na kwa pange ki koran kergel maraba sen na min dobi do tagati ni ran hawen bana domboran se boludi domboran se boludi nas good bo alan kira jela al kelena dam boru yo son ki wala ineri di ndo enga alan ki ndo la son wa aki ba gutin sabba na kidik dok kien kwa ki ndo la ke dinga kaina dam boru ko en gut ga mara ina lomba ki ndo la ba ke la gel gut ka wiidi lolo ki ndo la ker ngas ke ina sa son wa gena adde as ke imbana boru wa ke la le ke al den gut iri nena dai suru ko ngi tena bal bal ka un alan kien dola kele li tiaba kele lan kele lo asi en kel ne ki kan gege elen se kan zagi kinna na mako jo ki so ngwa gena ka gele ten so gule kwa barungale al ken al batari nga ge kien dola gut basare na ragawe al batari nga gena kwa barungale ge kien dola gut ba arna sare ke ne ki kan lo dian sare ndo ka we bo kikela ko ando ay singa raking adilona ka woni ay singa raking da duo ken dolal gutin kay al men si kisubu kere na kayne da nun kam mena etire cool no umul kawe alan dule asor al banjuru na tani kes na daral kay al ka woni tia tani so mi de ka woni tia gutin ka woni tia na kikay dinga saren kanela kikay si lo dan kisubu al lole la kagiti sa al gutin tin ala lang gutin bo longa dia na longa dia kin na mu do gena sa swage mara aba ni fiana ki puto akara ba do gona ni fiana ko akin si ki gut kelin ki sense era une gudi ena tarifi ki di gudi dora paske ki mun kenan ko ajato ko kital ke imboru ka imbar nga kital boru ke na tiri gis ka wena utonsis tes ka wena ka ka wena ka ka na kunya jato sokke nan yel na sela ela uage wala soknin ke nan gal nan garim ye na ke ba le di ngulu sel gel alan di ngulu ja jato ka kwel jato seret kwel ya na aba sereta ke ba aininka ikina ka mbal min pakkat ake ba lolo ke lakin mar da mburu wa dai ba ita ba san pago da mburu zi ka ngul ki da mburu na apai aina ka bakai majere je gele ten sokle ninge dan buru almin siki borwan kina kan na mangel na tole tibjago dan buru ma pinini aha na kai majira ninge asakan kreatori in kreasi yundi kwa kai gasi kien guta a ayanga wenga isola ongalingen diren kage kreasi yundi kindian mingi dele inen nien sikai aden kwalan kiro orre kwan kem majira alborungale ke na guta ka di nga di ninge aden kwalan kilo abon ke abon aden kwalan ku a ku patan ke borun ke lare di borule borule boru nyet kilo ene borun ninge ne la borule ninge ke mon ne la borule ninge di nga de ka sen na ninge na kawe askay modo ne doit que valkinguto a se kerilwiti.
Moi, je dirais ça tout. Qui quand a pensé de droit qu'il va le créer lui, c'est un droit en quoi, à son quoi un deal on est là qui a négé. Qui n'a pas de conjugué. Ah, ça qui pareil, n'a qui pour avoir ah, qui c'est qui m'a ici moi, et un socle de galangie n'a qui me lance qui c'est un juré angiri, na juré avec kiri baring de la dienci. Alga loa de en camégal, ah gal miringil kenen beringal. Al porankani de la dien sel king dola tonale baro kidik a dola tonale baro ki sense yen amon ki se tarikawe elun dola se guta sabba yen ki singes kawe barakido na men kam ben jure al jure abang kiting asan pananale tarika wala kiting asan jawle tarika ane kanen jamal bal onos mara in tarika dan borusi kinin hakim biya wargal kinin ti elaski elas tarika na dombora boye magat veneno burgul kitel kitel hurri en ken dombora yage ne kitel torik der elal der kya kwadi ni amuru kela la sa kwa ken se me ala kel kamay ay ken ana ay la ay kales ka gul adi delen kiden belen jiwi adi kiden tari talka wen mas elal ka gul abas ette do injua sa dombra gud yaw ne eten sokle bele togya to birba ina yo bala ma dombru kulte bu ngi wala sangal nyettin tabu ngi wala ni lolo ban jol ba ete bele to bir e bas del din duin tabu diwo bele diwo ala ka ba al jut moy al bas to gi wadu ya aba longi soin saral ba lole ba dog jabun namas gud ya namas dog tok gi ina namasi ninja wo do so wanin sike doa soga wenge isas keba egala soga wenge isbogul kitinji aljano ho jewi na dualin dios din tabule belenga kiwa wenga isjenge alien toriga ke mena jitu mangena tabunjonge tabunjwa keba imba dua toge na belenga wenga isjiwi na illa dualin dok belenga wenga is elakai kisok tokba to birba to birjel ina lan dogyonde al do do de no hoyo bas bele toxiki sogo yiwi bele tok kisogo au tan bele toxiki sogo diwo ne din tabun yorti al tore ke aba dual sogo wenga isike aba sogo wenga isin dio delling bele nga wena ozia kiwa al din tamwa kemba bas ngel dual tabun joge garin jawu yala ke ba maraba me pakat jo duo wasi njalom siang al gringa ongiti nela inala nyaiba abon na jura kiti kalam kwa bay nas koranja le taribo ay kapital inansi awra ka songa jamala ay ne rab panan ina long ne ay ne bas long kala itrik denti ne ba denti ngasa itrik kin taringa keranga ke mani fena kala siba nas kala le na jabel killa de jato ban yendi yendi timbol di yendi tingi talba yuel basin bon ki koranga songa dama dama al asoy ki boray na ki bora fatay ki sensi aw no ko anya tin ka kire karin na jurenga di en dor a aw na ke elo na bi taga tin bang aba boru ke na jurenga aske ba ele boru to bonga do eti ba aba boru ke na na jurenga aske ba e ele boru ko anan kabe aba boru ke na jurenga aske ba ki sen an uto ngas so gena nu se indeliya aba boru ke nas abwan ko ake na mer maske na jurenga aske ba e na dogzoa ya nos fingetia esa kwa na do fingetia na karimpinti kwa kitelam doksoa ben mama dar karimbawiti eten sokle na mena amma dogdan baru ka wen mama na na dalime kawe amma dalime kawe eten sokle me amma nin ken dalime finan bilen ki inele anan jumo na amma wen walga wen osnen ka ogeli na aboban toge wala aboban oge kin kwasi ayinin ka dan kwa kidina derin ka wul inna ma dog belene karal na aba kwa kai me nan badai ngani na karimpiti na ma boru ma sawaki dinne na kinan nusa ka wuti na boru ma galba kai na gal kere le nan na kin kai na kanna so ngare na koroka wuti ana kuzele na kanna na skendele na kanna na ki kwa potan indrin kana kana kana bukin na kelengena sason yin nan maraki menin kidik do enkel
a mo kayen kira burko de sutro kweli juranga o kisen se dem burutare kweli ki kono songwa a mo sa batare kweli borunjo batare kweli na uto songwa kayi diole alangi asoga samin ki borai na ki borofatai na magal setting kro na maskayngo na kayinga ki borai na ki borofatai.

ke boraina ke borafata kise da embra so wagna do gelnes un se na fago kise ki inalen se ka na kuzin inal ba merek na talas ka ki sen se na kuzin o au na lompe roman le ja kise mara au na inalan kalum dok al ki kien kasa na ende un kuzi mara ete alan ki duori basi na mai duo je nas den mashur le tim men pali ajin mo bot na mas bot aran duo je lona kirin jawngi kasi pas long ela ya to ki doctor la sa bando mana lompe sa bando doctor la sim mando bara habibi ay nan jua kani kinna dok yei alan girgun ke songa dok nyet pa wul kimbe la kimbara elan sa baka so ke sam min kibrai na ke bora patay na belna bago barnga ye na kin ko taban in ye dai radio dai na duo ke ringa ba eten so gleba tarin radio le yo na sin jua wolgal tarin tuskele yo na sin jua ka tarar wala ndin tuskeles belenang ago yisi ba mbururang pakat am ba denkile da ko do an jarin batani asin tin ba ali duo patale yo duo bi dole ba yo mara ndin woran yin na gisi yundi yin na batsi jeng italia den jawari lo na da ke janga bandok jerini gisi ngo kidik dok bagin ital kenere me yolang re me yawle ila na se dok rijulong kenga ni akai na dok rijulo le dok barnga sa so kundule na kumita sko ki embele ka wela de kirimi na dok gena warin kwa kial ere satellite le kai orgal orre da ngal nyet satellite ri yon ke kwa kiran dok ila kunyirle na ma dok ye kidik na dok youtube le kai na sna me ngaba dok dio jeri na re me nja na radio samar por re me nja porang radio banjumo din wore ko anake no mara dem fore la ke f na u na r rimen ka no mal ke kan se ba ka wal ke pai de do gelo na gal goga le yirna ndug jumo ne na rimen ya no yirin na ndug te big dike elana do gure dia ba jeri tong aba den te big jumo na din tong re des yene ngi san kel jam tong dok na san kel jam bela ki tal ki aso ke sem na barake malik ishak ya ha aso ke sem ki burai na ki bura patene ja ko kin yei niki ke na kirtin gidan yan dale ten sukle kanan kwan yan kalin ta kari kulitin na kuma na spiya ga ila bilen yettin din na de lo aba na na ma den se idle kan al kisi yan se yei ina kinga si lom be do gisin barke mbiya ba sa mbiya ba ina ti tor iya si baska na den karin na duwon ya zikir kulu a bara izadini sa ga soy sam min ki barai au na jaya kan insa da kisi bundul kerek na skien ki wa bundul asan sor kanyenti bara safira nawaya hasana aso ke sam baraki borana ki bor patay or report di jang asan or resite bum bare na biba asan or resite bum bare baraki isa jago na jamba baraki harwan wodo mkhair ay bara aso ke sam ki baray ki sense kelma zimo isa daga te ki jago al men na bago awuna jaya ke inda inta hasle ki sense alan or resite ken kit kani ali long alan kani al ko ki sense kani na kidan na screen safety bara taru fogo inal ke rejeng bara soge samin ki borai au nadu gay mahammad yunus bara mahammad yunus do soge samin bara ke awad habib do soge samin bara harwan do gay nga sikir nang asinga so ngwaje le khay bara kise yei kilman borung den joyina surun joyina do din joyina orang joyi baye inang kin kwel do wi do al en na pago an number nga ke na kagulba asang do wosi jawge le won kin zikano abal no kwa kit gal dan borun dule kay dan burun tule ken ko ye yes zoage kwade ke ina do alang illo lan jildo appa jamun ina dog mining dog bang surti patil le yebi ka ke gare man dora na telepona pase an jamba wol gal dilom bota pase an jamba kwade gal dog jo nga songa ir do wifi le nas do kalum awle do nan dog mininga dog dia ngu dog songa tarra ki sense ki karala makale kan songa ir ki sense kan ki nyet gis karala karala makale ripie mara den so kelang era kise alan sikiro bakkain asan do wi do de ngari tawra inke ina do wi do alkenas bakke a elan sa baso ke sa mbaranga kwa kita long ne kien kona wa ba dok baso ke kise ense au na janya ke inda inda na na mai jure an jura an kirsin kidik na ba do wela la ngwa ina jura an dem pala ba ngwa ran kirsin o zena ina amma wal galmera yeki ina kam min badelling dok alma delling aboy alando kwanto wi wala alando kuri lolo kiete lo le kago
na skense ya kit kumana long adi aba elong na na meram sita bubai alang kwa anta bui ye ari al inke al kusena long asang sarele asang ette asang sarele jato kandi ette was betel inangi aba merami meram risulula suivo den to kentinle ina ambas betel inal bayelong inal kwa nkame aba ni fena al kwa kenga ba diemborujo na elona kurujanda na elona kere na kumena ke yide albas tek tek in kendele bas hadir din gadi tel ker bas kendele bas hadir kendele inna namakai kira meram ki seje isi kenden sabba mara ki tori gi yesi yesi ki sense zulmen ka den wulwa kanibo kaun ala kundi balan ki ki abba antara ker neskin kame allah jikariya da allah kal yone nungiru na allah kal jua sayja na allah kal inan nanan nanan dasin ke sinan kam mele ke lolo alon abasan inan kam mele ela una juro de ngela juro al den tabun dioke taringa songa ske ala ke mara ki kel namu ko ke den duru lasi mara eten so le ki al kel nas ken sen ko mo al ko en kam nga tori al ki midil ke nan melenji aba aba jile al mas yalom na aba jile ala juma ba nama kay kiyel nan kay ten sokle kel na kingo no musku mo ken sen kel na kurgulo no musku mo ken sen kisi kingo dombare si kingo na kisi na kurgulo dombare nga si na kurgulo na lo mbalin kam na dombare si kurgulo dombare kel kurgulo bas dombare tokka nan kurgul mara dombare nga si kurgulo namaska kumo namaske ken sen kel kumo nammeram se lompi den sa bayas tu ki duo bas tokke kergelas ke bo lo ke nammeram irine duo de duoi apa jona je gele na lompi den sa ba lompi ko nan se arraya joro nan se arraya nan se arraya nan lompi do lage as jamu bo mara ki se torik inka mera mi yaba nungiro ngina de gutin kinna na mayna skin ase sitin kere mara ki sense ka sense ala batin mera mase mingwar nui aska pa banang yang gudle ken eten suru lole ambago ki kanu se mera da en suru do se ngini ba abol gal do de da en suru do se enenin lakin mara mera da en suru nte do se ngini ba na ki lan sabaga nas kai ina kaun mera mi ne yundi ne kika na pora ka ngete sokle aba ya ke aba ki pora nga aba ete ka elo no giaba ko pota mburu yaba jiga ba duo pota kala duo pota le din juru le ba jiga yar ba jiga ba nyam mande ngela girsin ne la no min jigei ne duo jiga lan den jutum mara mera man nan anya na weinga e dengi la alba dengi yaba dengi silon duo en woro ki dengai ba wala den sursi duo le ajigiti ba na kaungi ero una stalas long ming long pire nan se gana in ke eden in da to galba in long na duo bi duo ngal del ding dio ke na duo na long bini al ki kaunis ki kwa in dongore kindeling ai kal yos kwa potaram bele u ai kal yos na starang bele sazon i ene gal ki ngero ke na sang na ji khaitarang ene ji al jungo na mes man tawakal de alba tawakal duno mai dar ele le so hadenga na ma jonas kurun ari gende na yes yon baljen ni hasan kinna na manange kikan sen kalam tore ga bani fena duniya na el na kwa mbele ri ngo kwa bastawa kalde tare mbele ri ngo bastawa kalde kwa pota mbele ri ngo bastawa kalde yige le dal bastawa kalde ba dar kata bayri yegiti nes ku ngumende al kan lakin no as long ba yel gari mbi ti nan kise lakin mara pora wezi wal ga dai meram si deng elal yezi ki e kari dele asin jegi ba kise ze ina lambang banke na kawu ila wolan kiya kunga ba ila wun alan kana ji akunga ba al kingang al aban kan niki kan ni so nga kiti abo na jurena ki sense de la dienzi king kamen ko apan ki tal kayi ken so nga se in karte al yengaran tarika wa lakin lolo bidin de la undul de la dienzi nondul dobi do ka kireker ki tinga sang ri ki intinle
intinle inquel kitinga sang erikier iwi eh al ona san main mara deriwi na der kai gudi za to deri atlan guti ajaw gudin te aduk deri na mala der ka kwai der lulla kwa der lulla na mogin na duo ene jiziki gut era za to sinyalomba kenen araba ina mukai vila di kenen araba ina na ka lulla la di kenen araba ina ka bo mara ye der lulla kwa ngi der jisi de la di ya sinyalomba ba jura ye raba to le yanan ba deral ba delen yanan ba duo ki ele riya mo nama ki tu tu injo la ken no ina ngai ba ele un na ngari ngisi ken nama kai nama ri ngi en qur'an ge ne ki ka un kam min kin kam min dosi deren o sin ala ka ba la ken mara ba wajibi ya mara abas leli ni asan don baren ken tenge ke la tariya ki dosi deren o sin ala ka ba alan ho ero bodun na den wu en aba loro ho ayerwa marabas lelinge maske la dombare anke ntenge ataria diola aisa lombengwa din suruna din kwena kinola ela sa santaria aba kelen dio digi sitara jaba basinyo mi lombeng kentenge ajunsa na ba lombeng kentenge ajunsa nemen jeng asen jome betel jiyol kidin kelma ille lite ba jonas lombesiki kurun jonas injual ki gabala ni jonas den tenge la taria kinan ba kensa agena na mbela kina mako la lengwa kwa kina den dair lekin erit al daim buru dia satir kwa kina den dair lekin daka kire kerli kwa kin na jare ela kerli na ela dulal el na kuriri on abella do yensa lobo kimen kwa sinyet bawo

0: osoy kikel kiborai na borfata kikel men simmin kayinga asan dan berata bun kago na dan jinwalin belen ki eilole kay na kerel na kuldinga alkagul ine na kan kusanga songage neski kayine tebun kiyoba na askalumba kuldinga alkagul na ainin ka alangilele kago a kiborai anameram si dog dembo dawi jago meram tolla
1: e barafatay a kise asigergi donga kanni albin na tarasini ku en bago na rimmin ba na kwa kidalgal ferrakawe a oto ina mado gingo ka kire aliena majiram bayin ingo Dr. Kabir a kise ense kwela san kalun kain surunga ki eren kan na alkanni na sogokin alundula idina na kwa sogas kaole na kidoksi kaola aslum ba za kain ku maran kwela san ilale sunga e kaola namada gwele lang ingo ati ingwa alang e nanti nile alang dayngore sika gilwa laga jure nga dayngore ngisi asang inkumong nanti nile alkuang kieng e jure nga utongan sika ule na kunyi nga kikwaranga sunga e kiro sika ula marang ati ingwa isa maedik diele baade nja Dr. Kabir ban sunga tole idi na were baye yeng jure nga alang gisi ore si irika gian na dogisi rokanial alan jagones gwa ki alkani nanti nile neskeying na akwel balan kilasiko inkwalan kilal nyenge wala na al oto alan sare di aljani na jwelan kale jago betta hadi jago
0: ki boray na profotay meram nagen njingo ngayni orre kwa na ki ba kense nga kirsing idin ne ki akwel basan orre si bakhalaka ineskio idin ne ki surinkan ala rumusa kambana dindi tinjam inama denji ngon sensei ki alkay ne ki kwalkeri ne kay kwanjure nga alkay ne ki alkay namas kay ne singa kalumba kwa altabun kenye na kwa inkaye meram aba ayenga aliringa aw na wena ospogul na wena ospogul alborunga kay nanjunga na koromuni dia na kwa misi asa kawale neski lo kwa si testes kawe. Na ki na mas kaine ilale kain algut kawe kakawe. Na abag aljingo minke karaba kila nyet aljingi na aldonga bau na alam na asa au na kienkeke nyet bagal kwa kit kawe algut kawe. Na mas kain na kwa njurunga stare kaw na kwa njurunga kwa reitage. Ay, duo abay esi annan sai ngiri ke tirindoko wala alkon kire telefon yes jalumba in telefon aljidin fay jarinas jurgunas jinas oregansar jana jirsin alduoke na deng bodendo ngake neskin karba nyet long nan silongi aljay
1: na kayne jami
0: na in abelen ba in erisi alkawe kwa in kawe asan kikiye sursi tebunjo na in akawe ba an kikiye sursi jirgel kayngi sabu jumon duo ban telephone nentiel ba nyet ko am belenga lo kwa alkenge na TikTok ale na ma duo na ma awna mas inti jegil na zana insi jegil na zana insi jegil na zana mas ni batari we wala nasim burgunga aginya men kwa ka mangasa al tasa telephone na pa ni tar telephone ka kire nanki burgunga na felle telephone la na minke bar ringel na saundu lo felle den telephone na minke ba den jeb ringel la kin todik areas el banan den jeb jingi abus duo a imingi ba inno mai nan yayin ski surunga turka ki alkayin naman ni lekayin annan duodi na lompi burgunga ini na lolle jana tarasi na willige na kusenga kayin ba na si burgwa ke nan ti tonke na kiken dogolangi inga belen ba ka album tabu abu ben belen al tarin o nama diyon abile na ton el nama am nama un wala nama ona gawa on wala nama ona ila kwa gilal kila kura nga kawle wala galduing in risi nama alu deling sare namas awla na awngina na tariya ine ji namas di lole jayin na tiriri jaw kuldi akin na nga pa kindela jato nagal ingis anga kuldi nga sa din kuy kaya nga angu jawli alanki kwa waki benkinyal kwa ine kenge nalkin danji ngwe na kilel mainang in nama den tarif kuli na kwa ilalang kirsi yon liya kena totokaro ay orre kwa intile asa kwa deldin diyo nyet kirginga. Ki kirging sa. Na jirgingo nga lomba alba rigeto gin diyo kain. Lolo, jirgingo nga lomba alba kwa nga suru ka nas kirgingo. lolo jirgingo ki juruna kelma kirgin saki lolo as kirgin ba intile nama ore do jumong nasim burgunga kitke nani lolo ke nas burgunga ke nan tarifi tulle alan ki la burgunga sir rang na gudi lolo ja na idije na diraza ki la fiya al kidiasa nyesi tewinjol lolo ki la burgunga sir sin ide julel burgunga na kire la ba wala ye azni di baden sursi bam tabu ine na mai lole jara tellin den awle na manin ka ngi umman neki alktar nga kergela le kanyet dobi doba den berale kirel albaka an na dagara madil ay orre kwa kike kay njenga ki nyet alkay den jirgingo jurung aralay lolo aray ba ngay ngi ne njingo kiwo orre kwa mera mama jela na mas jangara ki firinga kay jangara fi firinga na indan jagingi jangara fi firya ni sikay orre kwa na mama ne kilom fin dombore akaran kangari ina ma digi
1: digi
0: awle orre kwa na make kuro ma kangari in awi orre kwa na make taringa kangari ni
1: easy
0: kin is kille na ma kenta rai taringa ndio na ma songage taringa killa al tariki kuroi surung jofong na orren jofole na reito gin tari na kaw na magal sur kanan in na maye na lelden bis atin na kana ji reito gin tari na kaw ji ka kangi janan na ka ji kangi anan ingalom basan kin juru wa tebun kanyu sur kanyu nakagil diray matilay wala olgoslay wala kitong idi wala tursa jaynas talang ila reying wala tuse kwa juel wala jurun jany juel asan surunga si innen kanyingi na reito ksiki kemberang kayo lolo innen nga kayo bayan kayo nga nanjama nga na tuse ng ela asan gis dayjum ila berale sare day ila namas jawla na azlom baba ila rey fara alde rey na fara ki ille akago ba alkwa lolle kagu na kwa kerek bagut ka wenan kama kala lolle ago nan duon do tariaw ala lolle ago nan duon to tariaw na ilanani ayo redo joela la lolle jago ala jikuri jang ayo redo lolle la joela la jago asan ji bajjane duwe nga belamba ka nga jelba na aisan burgu nga andi ilale akago ba na maki kayen jangaran kayen nama in kay ngaba indik al already way tara aljiki ke beraban ba annan belen sey na jirsin ya ire la san kalam di ban belen yen belen al kay ki na mas lo lele kayin na ki kwang gi ma tariko ki kwang gi ma del na duwo den juru la jaruba ki kwang gi ma ay tariko mirab ya ni abden bara dik kenga na ki kies araka ole tara na den baran yani urgulungo na jigingi na tebu nyanga yebay mbeleng haye ngal ba kiki urkani kanga aye ngal bay nelonga egel inkang inelonga marakan urgulungo na bamba wona tebu nya ala nginjwa osoki bora lompi dayin ina ine fago kasidok algi jurjo nalgi kurojani nakadok a duim berale na ingalom balamba ile beraja alifia lolo kine may lele kay nama ilale kay
1: albe
0: ye fiyan maka a aba mera to la to den to min jingi na longola kasare al mbay la to bulu inma day nama na surunga kaymel fa inma yaynes ki kayna tiriri kaw na kwana kanya kwa lo le ke gul redwo na sa jalumba na taray na kwen kaye te bungereng a alang ayenga liringa wenga awkin na kengu yenga is al taringa kain os nas agindia nama duotok tarifi wala wazara nga os nas agindia nama duotok bir tarifi kila kwa nyedding mingi la asa jana naman kila diwal tarikawe ay nin tarikal al nin kyol ay jore diyo jala di tartabu nga jemumba jadu ji ay nin lole jay ay nama do taray o redwo do gaba kawngina kingo asangin kwa yengayngi di suru ji kwase kasja todi la duo janyo ki duo se sagi wala masbanga duo la eri yaba lolo ngengi ne indio jinan ilasi akurgulo basan kumo nadi ilasi kurgulo nas kumo tari la lole ka alan duo bi duo si dengit kani ale de le gaddami ji alin sija na jial insija na jial insija akaba orre kwa orre togin dio alan surnga bagika na adi jingo ke alan dingi si jingo maragarim si jilel garim li anama jenez la in ulul asalom ba na kasang a awliba nama di sur si pogo jundi
1: ya bas lel ne jundi kan tole
0: illa kan den tarra
1: denin kurgulones ila si baw tole ya si jijanga nama ki dulun dora den fia
0: illa nama ni sensele orre do en jegil abay duo ker ne din orre ay bagi koyngi tara asing e ba jurgulu ngo in duo ka jaru ka ngitio banjum mona erike dile ne de ngungi jaruti wala ngileri ala ngileri baw marra alan kagilki e lole kay na kwa alkay kwa taban jawil kagul na inzo na maunginas nas kwa di lombor wonya di sel di zatu kwa di lombor ngo nyet alkay e do ala kawe na jawil ke alan kiki kiki en tire do kwa kirsinga akawe ba bakwa fotangi fotangangi na kwa kuni taringa do aljaweza to bakin kwa wingi na zenga kaimba kin nama tarra ye ile tari laka ye ile kwa gudla kawe lolo ki ilong alan surunga si kangar tari le asa in kainas talang kang dain baru wala dain suru wala dain urendio al kwa kangar na in taring guda kal alan komol mola kantara alan in taring guda kal alan akuba na surunga si kaimel in nama den komol mole mera malwa ki alsi kay na kwa alkagul a in nama tarai anas ajalumba alduoke nes di mirodle gollo enga nes kuifulle ne ye na taringa ki koranga nyetpi alamba den en naji alan si surja nyungi jawngi di na surjanan in nama jagingi bais ilong in alden baldanga na kwa ne le ye songage ki alkay na kwa alkay eina kelne kele vera gasi kegil alan ninka annansi akome balantien kili kayin kika ki juru na ki jalon ki juru na ki jalon idin na kuro dan jirgi ngolege abaski juru le kirgi ngo na kil males kirgi ngo baye na sur kirgi ngo tarile na alan koranga kit kegil aise kiyo talanga ge na illale den gutka na illale den tarika ingiz dongal innengi ameram anaki bodawi
1: asoy barfatay kise majiram bayen ine loke alji dendik le jo jaldo windelo ilo sunga ko lalang kawngina kurgulo na tulle kegil idine ji janina tariki kin kurro jaw tari dirro ne sulum ring na songo jundul anen jaldo le jingi ina jejo abana ko an karaba si jegil ko ka kawe na alkenge na jallasi na kilmagi simoe nemus guri marang nema welelang inwa zeninal ko en kaminga gut e al erai ji ine al injel do si donga jow na kintina awna isna ongal se basgaw kintina awna ongal kala se al basga insi jeim diele kanin ja kang nay sinta wunya inama degi awle nema gal welelang inwa ila arisi al ji jeluna tina awna ongal basgaw dele isa jiwiti alang gisare gisita wunje wala gal albami na jijaba naki gutinden doray wala ba warisi na jalun ho na junduna jandel nas iri jandel na jaluna nas ho ke nganzeninal akin kwa kidembere kaminga ya nas istamte nyinden kiya kinama longa uge wala is alang jidiele balja songa nas gumong e dinjal de winga sa donga jang nakien an tari jaw nakien an si TikTok an le jeriti no longo sunwa le jeriti ji jeldew di gis galun ka lole ne jeriti marang asan injiu iletinal jong edina kwa selem siro kilele selem ilalan kakin kikin selem makakaninga nikikile selem makaninga alan kainti na ho ina aduitiya ba nama ayenga gena duitiya na umura gena apa jindeling nama injual ya khalas nama jenda sejafu akhir nama dua nama fingina yang kwa ay kina khalas ila haddu khalas istaslimin sejangan sejafu yani faki aku elbalang ila lelekang auna kainti na sikilel na eriberial ka auna ki gutinden dorai na alan gis utonga songa falitiya idina mujarrade jaldowe baba sasan donga jang na jawune njami ngaza ka jaldowang niasa kwa kai idina inna bayan ya zanina al moda ya ngaza bizad jurenga na mang dol kanile na mang ayi duwa hatta si kwa panga za to yani moda ya ngambus jaldowanga marande man de minin kai ki sense sunga tarai ilosi uno do kaung na tirin gwen ka gin na densi lo in su gutka kayin sina kirsing na modo corona densa wa kelkam na makayin na kembera ngale kir idi na dok se balda ke imbere alkin ko oto ki alkan na ko alkayin wala gal ailong alan ki kai koran ko nyu asan kwasi ko mi asoi
0: ki boray na borofa tay meram

osoyi kiborai na borofotai dembasi ososka wona lompi de ruru manleja ne indelan kwa asan bakkela ailan kenku ini ososka w ye den tarifia la manyanga yente bukwa gena kikari kwa a ile bele na ma rin tarran tarraya sakiba kain na bajin kirsin worre kwa alurie kwel mara kwa urtutunga ngange ba duong idin donga azaria arugin ba al ilon al ululun donga siginga ye ba ala ke baba juro foelini ba ei mai nan juro ngako lino la bakela a inela kwa ulama inela ngange a ila nama yesense nama kwa nkamen kel ba kwel kel ba kwel ola kel hurre kwel na ailon di din sur le jalon sai ba ailon ne jidin ko esi baja janiba wala di nyan ko esi baja janiba wala di ta bara adikiki yani taringa kergel bam baja janiba wala di bara adikiki le kergel bam baja janiba wala di bara adikiki so ma kergel bam baja janiba baj ay longin inama tarai a idin na urututu na ngange baj al duong idin donga asa juru tari afia ba al ilong al ulusi sigini pota donga kai a alamba bona den surbe zato inelangi a kibora na borofatai a na kawngi na barnga si nyeddin donga kani al bela na bago sogis kaw bara mahammad abakar watfanga sogis kaw kibora na borofatai bara adam sidigo sogis kaw kibora na borofatai bara abdallah idris adam sogis kaw kibora na